0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-FM. X-FM.
2: The Music of Salvation.
0: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
0: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM. Forever.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan na ton nga makabinan. Welcome na sa ton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo mga pinalangga namon makabinan sinigid nga kagabiyon. Gabay nga yara ka mo sa maayogid subo nga panglawas, kagmalipayon nga tagipuso ang tupanuna sa sinigid nga gabi mga kauturan. Before kita magapadayon sa ato niyang pagtuon sa pulong sa Ginoo, sining nga gabi, magapamati danay kita sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

sila sa ninyang kalibutan, ikaw gin magabless sa ila. Ikaw man magaguide sa akong mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga manginuyon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ng personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa inyo tanan. Kag welcome sa aton nga palatuntunan mga kauturan. Kag aton ginatamyaw ang atong mga kaabyanan halin sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayonan. Maayong gabi dira sa inyo tanan sa bugos nga siyudad sang Iloilo. Good evening sa inyo dira no mga kaabyanan, mga kauturan, mga katrupa no, sinigid nga gabi. Subong man sa bilog nga Panay Island no, maayong gabi dira sa inyo. Kumusta? Oh, kumusta ang aton bilog nga semana nga mga panisikay-sikay, pangabuhian? No, daw medyo kaluoy siguro subong sang aton nga mga kaabyanan sa kaumhan, no? Tungod kay kita nato no sa magyan naton sa mga kadalanan, no, bisan sa mga talamnan, kita naton makuturan nga ang sagbot, no, kun sindutan mo ya do masigana-gani, no, tungod sa init no mga kauturan. Grabing init, no, pero sa ibang nga lugar ga ulan man, no? Ati daw gin balot-balot managros ginoa. Pero te, sa gyapon pasalamatan tani makautang ikabalota sining init, ang bulos ini grabe naman nga ulan eh. Mahilang kung ulan kung dili la, hindi lang tani bagyo, no, mga kauturan. Te, amo na, no, amo ginaton niyang nature, no, init, ulan, bagyo. Subong amo na makauturan ang dagan sa aton nga panahon. So, pasalamatan tang Ginoo nga at least buhi ta mga kauturan. Amo nang pinakanami dira, no? Although sa aton kabuhi bilang tao, no, hindi magmalikawan ang mga trials, no? May mga problema na nagaabot sa kabuhi sa tao, ti ina gintugot na sa Ginoo gihapon ang tanan para ang tao magbalikid sa iya. O magapanawag sa Ginoo. Amo na makuturan na kita may mga pagtilaw ta, dili may mga nag-abot sa aton kabuhi, pero ti suno sa Santiago kung basahon nyo dira, no, ang wala sing mga pagtilaw trials nga ihatag sa Ginoo din aton masarangan. But sing ganun kaya naton makauturan lamang kung kita maga palapit sa Ginoo. Okay, salamat man sa banon nga aton nabatian subong makauturan tama katahom, no, nga naga pangabay sa aton, no, nga magbalik sa Ginoo kay nga aman malapit na ang pagkare sa aton nga Ginoo, no? Subong, no, ini kun aton tanawon ining mga nagakatabo sa aton kalibutan, subong ining init, no, grabe ka init, sakit-sakit nga init, isa na ni nga mga sign, no, mga kauturan. So ang gira, no, daw dili pa naton mapaktan kon saan og ini mag matapos o kun maglinong na. Kagsan o magbalik ang gasolina sa bisan amo na lang itong apresyo abi, no? Nga daw naanda na itong pag 50 cents, no? At isubong daw nubinta pagkapin mahal pag in Japan mga kauturan. Tiina, initanan isa ka mga palatandaan mga kauturan. Okay, so sa sinigabi, aton pagkatamyawon siya po ng aton ng mga listeners, no, sa ilang mga radio. Sa Japon dira sa kabatuan, aton naon si Sister Banji Villena. Happy Sabbath, Sister Banji. Kumusta? No, I hope nga yara kagid sa maayo nga panglawas, especially padayon nga nagaalagad sa Ginoo nga matutom. Amo na siya ang nami dira mga kauturan, mga kaabyanan. Okay? Kag sa imo mga kabataan dira, mga hinablos, mga kaapuhan, good evening dira sa inyo kag Happy Sabbath. No, subong man kay Brother Panoy Villadulid, no, maayong gabi dira Villadulid family, no, nga nagpamati man always sa ila dira nga mga radio. Subong man kay Sister Jingjing sa Bakan Villadulid, but sa ila man nga mga kabataan. Padayon sa pagalagad, Brother Panoy, no, amo lang gina yang aton yang himuon subong, no, ang Ginoo na kabalutanan, no, sa aton nga mga ginahimo. Okay, kag aton man ginatamyaw ang aton makauturan dira sa kabatuan, no, aton ginatamyaw si Brother Derek Sadava, Sister Pinky Sadava, no, may gabi dira sa inyo Sister Pinky kag sa imo duha ka mga beautiful, no, nga mga girl no, si Sister Abigail kag subong ma Sister Stephanie, no, may gabi, may lang ang pagpamati ninyo dira. Happy Sabbath man, no, Brother Derek. Sige, so thank you git sa mapinadayunon nga pagbulig, no, sa bulaton sa

Okay, kagamula na aton mahimo lang gid no sa subong nga mga panag-on ang padayon nga pag alagad, padayon nga paghimo sa bulaton sa Ginoo. Samtang kita nagkabuhi sini nga kalibutan. Sige. Subong man dira sa Barangay Lag-an no, kabatuan sa gihapon, kani Sister Kaning Sumiho Isma. May gabi dira kag Happy Sabbath Sister Kaning upod sa imuya nga panimalay. Sister Marilo no, Sumiho Saragusa no, may gabi man dira sa inyo. Kumusta kamo dira no, Sister Marilo? Hope nga yara kamo gid sa maayong panglawas bisan sa kainiton. Bintaha na lang nang ara sa inyo dira no, kay ti ara sa uma. Bugnaw lang gihapon no, makapasilong ka sa mga dahon dalom sang kahoy no, ati marilive ng gihapon ang kainit mga kauturan. Ano nang nami kun ara kana sa mga uma-uma no, mga kabukiran. Sige, so may gabi dira Sister Marilo, Sister Kaning no, happy listening lang dira. God bless man dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Magdalena Rabago dira gihapon sa Kabatuan no, may gabi Sister Magdalena, kumusta? Oh, daw ay natanag kita na yun, no? Lawig-lawig na. Sige lang ha. Mintras, kuan patani, no? Buhi patani, may chance agin agyapon nga magkitanay, no? Tumod sa kabisi, abi. So, muna, no? Sister Magdalena. Always lang napamati sa imong radio, ah, no? Kag, good evening madira sa imo, upod sa imong family dira. Sige, diri naman ta sa uton. Siya po natong itamyo si Dr. Crispin Hiko, no? May gabi dira. Happy Sabbath, Hiko family. Diragyapon sa Barangay Trapitsi, subong man kay Brother Emil Burakit, no, may gabi dira Brother Emil, Happy Sabbath man, no, po sa imo pilalanggang asawa, Sir Jennifer, kag sa imo duha ka mga kabataan, no, girl, kag boy, no, kag subong man kay Pastor Estrella Senior, may gabi dira, Pastor, kag upod kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrella, kag pinalanggang asawa, Sir Lalay. Sige, may ilang pagpamati, kag ang family Sanseda, no, good evening man dira sa inyo, Sir Nini, put sa imong mga kabataan. Katuta diri sa Liganes, no, ala ni Brother Ronel Olbido, Happy Sabbath Brother Ronel, no, nagapamati ginisla subong, upod sa iyang pinilanggang asawa, Sir Chuna Olbido, kag iyala mga kabataan, si Mary Rose, kag si Maria, kag subong man si Sister Jolina Sunyo, no, good evening dira sa inyo, Happy Sabbath, no, Olbido family, no, sa imo dira nga mga brother Brother Ronel, no, good evening dira sa inyo. Kag subong man dira sa Haro, no, sige, apat nung itamyo si Doc Erwin Lapos, no, ang iyang family. May gabi dira Doc Erwin, kag mailang pagpamati, kag Happy Sabbath man dira sa inyo. Okay, sige, God bless man dira sa inyo matanan. Okay, kag subong man dira ila ni Sister Marilo Evangelista, no, good evening, Happy Sabbath Sister Marilo, kumusta? Mailang pagpamati dira upo sa imo man nga panimalay. Okay, kag God bless man. Kag subong man si Sister Chi Faith, no, may gabi Sister Chi, no, kumusta man? Happy Sabbath dira sa imo. Okay. Sige, katuta dito sa Dumangas, sila ni Brother Paul Dumagit, Sir Mirian Dumagit, no, ilang mga kabataan, kag subong man kay Sir Maribel, no, Happy Sabbath dira sa inyo, subong man dira sa housing, kay Brother John Sumugat, no, good evening, damo man ta listeners dira, pero di ko maisa-isa inyong mga ngalan. Sige. So, sige po, live nyo, makita na inyo kubos kalaga, dira sa XFM Iloilo 100.7, no, mga kauturan, kag subong man sa aton yung account, no, Hedren Soliano, siya po di ka mo makakomment, makapashoutout sa gabi. Kag di ka mo magkalipat sa pag-like and share, follow aron nga sa din, updated ka mo makuturan sinigid nga mga programa, especially diri sa aton yung istasyon sa XFM Iloilo 100.7 makuturan. No, nakasulod diri si Brother Emil Burakit, good evening Pastor, no, Happy Sabbath, God bless you always. So, thank you, Brother Emil, no, Burakit, no. Kaya subong man si Sister Kim Wanisa, good evening, Pastor, no, Happy Sabbath, no, God is good all the time. Biskan grabi init sang panahon. Yes, amuna Sister Kim, no, inom kita damo tubig kay para di tama dehydrate, kag di tama heat stroke, no, Sister Kim. Sige, so thank you, Sister Kim, sa imong pag join, no, sa aton yung live streaming subong. Mirna Mriambre, no, nakatutok man. Salamat gid Sister Mirna, no, sa imong pag-uban sa upod sa aton subong.
Elsa Soliano, akong pinilanggang nga asawa, naka-join man. So salamat mami sa imong pagtutok, no? Full support gini ako niya nga misis. Sige. So sa tanan pa nga iban nga dili na akong makita, so thank you na nanggit sa inyo matanan nga always kamo nagapamati, no, sa aton yang palatuntunan tinig ng Reformasyon, no, makauturan. So sa sini nga gabi, padayon kita sa pagtalakay sang pulong sa Dios, especially sa palaabuton nga matabo sini kalibutan, no, mga kaabyanan. So ang aton sentro nga pagtuon subong, naka-record ini sa pinakapunta nga sinulatan diri sa Biblia, no, sa Revelation, mga kauturan or mga kaabyanan, no? So ining sinulatan diri sa Revelation, no, ginapromote diri ni John Liberator nga kinanglan aton hangpon ang aton ginatun-an, makabilan ano ang butsing ganon sini. Okay, so amo na nga nami gid nga kita nagapati o kon nagatuon pagi sa Biblia, subong man nagabasa man sa Espiritu sang tagna. Kay ang Espiritu sang tagna, the Spirit of Prophecy, amo ang mag-explain sa imo para at hagid nga maintindihan ta kung ano ang butsing ganon sang aton ginabasa. Like subong, noong aton pagkatunan karon, makita sa Revelation chapter 7:10. No, mga kauton, kung yung tanawon dira ang title, ang iya title dira, no, nagasiling, ang bantog nga babae nga nagabaligya sang iya dungog. No, amo nang title dira makauturan. Ayhan sa iban nga version, no, lain man. Pero ti amo lang nagyapon ang paghangop dira makauturan. O lain-lain lang nga daw paghambal. Pero di same lang ipahingkatuan sina mga kauturan. Now, sa sining pagtuon mga kauturan, aton ini binagbinagon sing sibo. Kag sa gyapon gabay nga ang aton tagipusoon kag pangunahon na samtang kita nagapamalandong sa sininga gabi, hope nga abierto ang aton yang tagipusoon, no? Kag subong man ang aton huna-huna, no, magabaton man sang buot sing ganon sa sining dinalan diri sa balaan nga kasulatan mga kauturan. Basahon naton diri sa chapter 17 verse 3. Sila niya diri, gingamhan ako sang espiritu, kagindala ako sang anghel sa desierto. Dito nakita ko ang isa kababayi nga nagapungko sa pula nga sapat. Okay, amon yung buting nga tulupang doon kaghangpon ta ini mga kabiyanan. No, babayi kag may ara nga sapat nga ginapungkoan nga pula, no? Nga nasulatan sang mga ngalan sa iya bugos nga lawas nga nagapakamalaot sa Dios. Okay, amo nang nasulat mga kuturan sa sini nga sapat. Ang sapat may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay. Amo ning tanupang doon mga kuturan. Aton danay utdon ini mga kaabyanan. Okay? Ginpakita kay John Liberator sa disyerto nga may ara isa ka babayi. Now ang babayi diri makatuloy nga representar sunod diri sa Revelation 17 verse 15. No? Ano ni nakasulat sa verse 15? Sini niya diri, nagsiling man sa akon ang anghel nga ang tubig nga imo nakita diin, no, nagapungko ang babayi. Take note ha, babayi. Nga nagabaligya sang iya dungog, amo ang mga pungsod, kapungsuran, mga katawhan, mga rasa, kag mga lingwahe. Ano gali ang meaning sa babayi makauturan? Nga siya nagapungko sa tubig o nagadumala sa tanan nga kapungsuran, meaning bilog nga kalibutan, no? Lingwahe gina-mention diri. Amo gali ini makauturan ang ginatawag babae meaning iglesia mga kauturan. Kag ini nga iglesia naga padayon until sa aton kadlawan subong mga kaabyanan. So amo ni siling diri nga ini nga babae naga pasipala sa Dios. Kun inyo basahon diri sa verse 3 up to 4, no, may ara siya nga ngalan sa pagyaguta, no, sa Ginoo mga kauturan. Okay, verse 5, sa iya agtang nasulat
nasulat ang ngalan nga may tinago nga kahulugan nga amo ang masunod ang dako nga Babylonia. Amo ni ngalan makuturan. Iloy sang tanan nga mga bata o kon mga babae nga nagabaligya sang ila dungog kag mga tao sang kalibutan nga nagahimo sang kangilaran sa ila kapareho. Amo ni makauturan. Now ato nining talakayon. Siling niya dire ini nga babae amo ang naga pakighilawas sa bilog nga kalibutan kag subong man no nagatudlo sang kalautan mga kaabinan. Meaning ini nga iglesia no nagatudlo sing tiko ukon balingag sa pananawan ukon palamatinan sa Ginoo. No mga kauturan, ini nga church, ini nga iglesia sa sini nga kalibutan kag ang bilog nga kalibutan makauturan sunod dire sa aton ginbasa nagapakighilawas sa iya makauturan. Meaning nakig-join siya no, nagsimpon sila sa sini nga iglesia. Meaning ginadawat o kon ginabato nila ini nga doktrina mga kauturan. Now sa palabuton nga panag-on makabyanan ining iglesia nga ginatawag karon nagatudlo sa ang ginatawag kabutigan o kon kangilaran o kon supak sa kabubuton sa Ginoo mga kauturan until now nagapadayon ini. Amo ni mga kauturan nga kita subong nagawarning lang no kay amo maning gusto sa Ginoo nga ihambal sa mga tao agod nga makahibalo at least sa ulihi hindi na kita magbasol mga pinalangga ko mga kauturan nga man kay nakahibalo na ta sang kamatuoran kay ang aton subong himuon amo lamang ang pagpili ko kay may freedom man ta sa pagpili mga kauturan nga man. Kay ang Dios sang una palangadaan naghatag na sang nagakaigo nga instruction. Okay? Like subong, ginatun-an naton ang kasuguan sang Dios. Now ang kasuguan sang Dios amo ni siya ang latid sa aton nga kabuhi bilang espirituhanon agod nga indi kita magkiwi o kun indi kita magtalang mga kauturan. Pero ano ang ginahimo ni Satanas mga kaabyanan? Iya tudluan ang tao nga wala na sing kasuguan. Tuod hindi. Diba, makatulong mostly subong, laban wala na nagatuman sa kasuguan sa Diyos. Dili man tanan ha. Pero kalabanan subong, wala na nagakilala sa kasuguan sa Diyos. Kag ang ginatawag dire, nga iglesia makatulong ang igaman sa sininga babae, o kung makilawasun nga iglesia, o kung babae makatulong, no, nagarepresentar ini sa ginatawag nga nagkalain-lain nga sikta. Nga aman makatulong, kay ang ining babae nga makahilawason, iloy, mga kauturan, may mga bata ini siya. Sino yung mga bata sini? Ang tanan nga naga sunod sa iya. O kung ang tanan nga mga iglesia nga against sila sa kasuguan sa Diyos. Ang pamangkot, Brother Hidren, anuman ang kasuguan sa Diyos nga gin-against sa mga bata sini nga babae. Siyempre, ang iloy, agin sa nangadaan, siya agin ang nabiruan nga nagasupak kag nagatudlo sa kabutigan. Now, sino mani nga mga kabataan niya nga nagsunod sa iya nga mga pagtudlo, mga kauturan nga supak sa kabubuton sa Diyos. Ang sabat, mga kauturan, ang tanan nga nagabantay sa unang adlaw sa simana. But, sing ganon, kung ano ka man nga iglesia, once nga ang imo gina simba, amo ang unang adlaw sa simana, meaning, ikaw isa ka bata sa ginatawag nga sapat nga mapintas mga kaabyanan. Okay? Nga man, kay ang Diyos mga kauturan, ato ni siyang atagon gid. Ang Diyos mga kauturan, naghatag sa nagakaigo nga inugsimba sa iya mga katawhan ukon sa bilog nga kalibutan. O, naghatag ang Diyos sa ang iya nagakaigo nga inugsimba. Okay? Pero anong ginhimo sang sapat mga kauturan? Naghimo man siya sang iya kagalingon nga inugsimba.
kagsang una makauturan, sulod sa 1,260 years, iyagin ini natuman makauturan. Kung tunan niyo yung Revelation 17, natuman ang iya nga ginhimo. Okay? Siya amo ang gitawag nga grabe ka powerful that time mga kauturan. Pero sunod din mga kauturan sa Revelation 17 verse 8, napatay siya mga kabian, pero mabuhi man liwat. Anong buti nga napatay siya, Brother Hedren? Napatay siya it because sa 1,260 years mga kauturan, ang mga tao nga nakapalagyo dito sa Waldensian, mga kauturan, amuna ang gigamit sa Ginoo nga nagwali naman sa may balita kag nagsugod ra sila ni Martin Luther, no? Sila ni John Hus, John Wycliffe, mga kauturan, kag sila gani ini nga mga tao, mga pare ini sila, pero ginpamatay sa mga Romanhon, nga man, kay sila ni Martin Luther, mga kauturan, nagtudlo na sa pag-protest, mga kauturan, sa Iglesia Katolika. Nga man, ano ilagit protest? Kay nakita nila nga ang Iglesia Katolika, ang ining sapat nga mapintas, nga Iglesia, mga kauturan, nagasimba sa mga Diyos-Diyosan. Amo nagali, mga kauturan? Oo, sa rason nga, giningabot sila, ginpamatay man sila, mga kaabyanan. Ini nga mga tao, until natuman ang propesya, mga kauturan, no, rekta nga pagambal, sa 1844, dira napatay ining sapat, mga kaabyanan. Nga man, tungod kay may ara na freedom of religion, mga kauturan. Sa rason damo na subong sekta sa kalibutan. Oo, kag dira liwat na build up ang matuod nga iglesia sa Ginoo. Halin sa 1844, mga kauturan. Gitawagin nila mga remnant people o kon mga reformador nga mga katawhan sa Ginoo. Sulod sa 1844. Until now, mga kauturan, nagapadayon ini. Pero mga kabinan, ining sapat nga mapintas, magapaningwa ini siya. Sinok diri sa Revelation 17 verse 9, mabuhi siya liwat, mga kauturan. Nga man, kay iya naman i-convince liwat ang tanan nga mga kapungsuran sa sininga kalibutan nga magbantay naman liwat sang iya adlaw nga ginhimo sang una, mga kauturan, nga wala sang iban nga makasupak. Kay musupak ka, patay ka man. Oo, suno sa history, mga kauturan. Now, ang Dios nagtalana sang iya adlaw nga himuon nga pakabalaanon, mga kauturan. Suno sa Exodus 20 verse 8, ha? Ano pagid? Sa Ezekiel 20 versikulo 12 kag versikulo 20, mga kauturan. Kagdamo pa nga mga teksto sa Biblia nga ang adlaw sang Dios nga among ikapito amugid ang true Sabbath. O kon matuod nga inog simba sang Dios, mga kauturan. Now, anong suling diri ni

gusto ni Satanan nga ano daw, madula ina makabinan. Sinindiri ang ikapitong adlaw, nga amo ang inugpahuway sa sini, akon mapakita sa kalibutan, nga ang adlaw nga ginpakabalaan, kagin pakamayo sang Dios, ginbayluhan na. O, ina nga adlaw, hindi magapabilin sa unahuna sang mga tao. O, dulaon ko ang handumanan sa sini. Sino nagambal? Si Satanas, mga kauturan. Take note, si Satanas musulod ang iya espiritu sa tagipusoon sa tao. Okay? Take note. Pag musulod nagali ang espiritu ni Satanas sa tao magauturan, siya naman magatudlo sang kabutigan, mga kaabyanan. Oo, amo nang himuon ni Satanas. Siguro ayan wala takay balo nga basi lang okay-okay lang nga nagasimba ta, pero gali yala ay nang aton gisimba hindi nang Ginoo. Ha? Nga aman. Kay ang aton ginabantayan lain nga adlaw. Pero amo ni makabyanan. Siguro sa iban wala pa gyud nakahangop, okay lang. Kay way man sila kainsindi, wala pa man sila kabati. Oo, okay lang. Tagaan na to, ang Ginoo muhatag sa ang ginatawag nga pahanugot sina. Kaya ti, inusinti kita eh. Kag kita tanan makauturan, di rin managhalin. Inusinti kita sina ang mga kauturan. Amo na nga, hindi pa ulihing tanan. May ara pa chance sa mga kaabyanan. Oo. Pero amo ni makauturan, sa dira nga ikaw, nakahibalo na, nakabati na, o kunahang pa na, pero ang aton tagipusoon, naga-against, naga-reject, ha? Sa sininga mga pagtudlo, mga kauturan, amuna ang delikado sa imo kagnakon, mga kauturan. Sa dira nga kita, gintagaan na sang mga pag-warning. Now, anong matabo sa ulihi? Nga tawag din sa Revelation 17 verse 9, mabuhi liwat. Anong himuon niya, mga kauturan? Sunod din sa Espiritu Stagna, amunang namingan, may aragid Espiritu Stagna. No, kay agon nga aton maintindihan dire. Siling dire sa 5T 712, ginsulat sa 1889. No, siling dire. Kung ang aton pungsod Estados Unidos, no, take note, makauturan, magpanghingwala sang mga palatukuran sang iya pangginahom agod sa paghimo nga kasuguan ang pagbantay sang Domingo. At sinya dire, ang protestantismo pinaagi sini magatingob sa papal nga panggahuman. Okay? Ano dong matabo, makauturan? Kung ang Estados Unidos, anong butsing ganon sini Estados Unidos? Ang Amerika, makauturan, iya na i-deny, no, makauturan, ang palatukuran o kung ang prinsipyo sa Dios. Amo nang sa Revelation 13, makauturan, nga ining Amerika, din-mention ini siya, sapat, nga may duha ka mga sugay. Pero gihatagan siya sing gahom, sang dragon, mga kauturan. Sino ning dragon? Amo ang Roman Empire, mga kaabyanan. O kung ang Vatican City, mga kauturan. Siya amo ang maga, ha, sugo sa sininga pungsod, nga kilala sa bukos kalibutan, amo ang Amerika. No, mga kauturan, kag i-deny na niya ang ginatawag nga adlaw nga Sabado. Sabagay, no? Bisan si Pangulong Trump, no? Matawag na ito nga dili man siya Sabbath keeper. Pero mga kauturan, tungod kay may ara ginatawag ito nga freedom of religion, no? Dili niya insigida madasig-dasig impos, mga kauturan, sa rason. Grabe gid subong ang ining natawag nga ining iglesia nga makilawason. Grabe kapino ang iyaya nga pamaagi, mga kauturan. Oo, ang tanan nga mga hari, sa bagay na propesiya naman, nga tanan nga mga hari nagpakighilawa sa iya. Meaning, mudawat sa iya, no, mga kauturan. Kag siling pagkalidra sa Revelation, nahubog ang mga hari sa bugos kalibutan sa iya doktrina, mga kaabyanan. So kung nahubog na, wala ka na sakto nga pang panguna-una, no? Tungod sa iya mga pagtudlo. Okay? Now, mga kaabyanan, ang Estados Unidos, mag-imposar na

0: nagsikwayuna niya ang adlaw nga Sabado. Kag isla na sang adlaw nga Domingo. Kag sila diri ang Protestantismo pinaagi sini magatingob sa papal nga kagamhanan. Sino ni Protestante makuturan? Amo ning gitawag naton, ha? Kabataan mga kabinan. Kabataan sa sining gitawag sapat nga mapintas mga kauturan. Nga gitawag siya, ha? Kabataan makauturan. Kay ang ila nga ginabantayan nga adlaw makauturan sa sining sapat nga mapintas kag sining mga Protestantismo makauturan o kon Protestant, the same sila adlaw nga ginasimba mga kaabyanan. Oh, the same sila. Although, nagatudlo sila about Bible, again sila sang ginatawag nga pagsimba sa larawan. Pero ang pamangkot, kumusta ang adlaw nga ila ginasimba? The same sila mga kaabturan. Pariha sila mga kaabyanan. Okay? Now, sila niya dire, ang mga Protestante magahatag sang ila bugos nga gahom kagkusog sa papal nga kagamhanan pinaagi sa isa ka pungsugnon nga buhat sa pagpatuman sang butig nga inugpahuway. Magahatag sila sing kabuhi kagkusog sa dunot nga pagtuo sang Roma kay tiknot nga nagapabalik sang iya pagkapintas kag pagpamigos sang konsensya. Imagine makauturan sa palaabuto naton nga panag-on subong, ha, amat-amat na hill ining pilas sang sapat nga mapintas. Ukon na hill naman gani. Kay nga man ang bilog nga iglesia sa bilog kalibutan. No? Daw isa na lang ka iglesia ang ginahingabot gid sa sinisapat. Pero mostly sa tanan nga mga narehistro sa Sikh makuturan nga iglesia nagbaw na, no? Sa ginatawag World Council of Churches. Nagbaw na. Sino ang ilang ginbawan? Ining sapat nga mapintas. Ining Roman Empire mga kauturan. Now, kung ining mga Protestante maga kunit na o kung maga hugpong na sa sining dunot nga pagtuo makauturan, dira na makauturan magasugod ang kabudlayan sa katawhan sa Dios. Take note mga kauturan. Ini subong wala pa. Pero maabot ini makauturan nga ang imo konsensya dira na pagagamhon. No? Di ba lang konsensya nato atong panguna-una bala? Ang imo panguna-una subong makaalagad ka simpa, makasimba ka, wala problema. Hiluway kita, pray kita sa pag simba sa Ginoo, pero sa pag-abot sa tinion, kun ining Protestante makauturan, mujoy na gani sa sining pagano nga pag dumalahan, amuna ang delikado mga kauturan. Now, ano pwede silang dire? Silinya dire. Ini nga tagna matuman kung ang Estados Unidos maghimo sing sugo sa pagpakabalaan sang Domingo. Take note mga kauturan. Kung ang Amerika mga kauturan mudeklarar na gani nga ang adlaw nga inogsimba Domingo na, kumusta na ang mga nagabantay sa Sabado? Mga kauturan, labi na sa mga Sabbath keeper. Kung ang atong pag-alagad si Ginoo dili, mahamuot bisan nagabantay kay Sabado pero wala kita nagareporma. Padayon gyapon kita sa paglapas sa adlaw nga Sabado. Anong lapas ba din sa adlaw nga Sabado? Ha? Kung padayon kita nga nagaluto, nagacook kung Sabado, isa ina nga paglapas. O kung ano pa nga mga pagtudlo about Sabat mga kauturan, kung mujoy nagali ini ang ginatawag mga kauturan nga Protestant sa Domingo makabinan, dira na ikaw matistingan mga kauturan mga kabyanan. Okay? Now, padayon. Nga ginaangkon sang Roma nga amo ang pinasahi nga pagkilala sang iya pagkataas singgahom. Ang dunot nga politika magalaglag sang gugma sa, kama, sa katarungan, kag pagtulupangod sang kamatuoran, kag bisan pa sa hilway nga Amerika. Take note, ang mga gumalahom, kag ang mga magbubuhat sang mga kasuguan. Agod nga pagkahamutan sila sang kadam-an magapasugot sa ginapangayo sang kalabanan nga isa kasugo sa pagpakabalaan sang Domingo. Makita sa DP 495. Mga kauturan, ini mga kauturan nga sinulatan ginhatag sa Ginoo, agod ang katawhan sang Dios maaman, maalik nga may ara pala abuton kita nga mga paghingabot liwat. Ang natabo sa 1260 years, mga kauturan, meaning matabo man sa aton kaadlawan subong. Amo ni makabinan sa tanan nga nagapamati karon. Isa ini ka ba preparasyon. Gani kun ara ka pa sa sinang adlaw nga inugsimba nga dili na sulat sa Biblia o kung wala gitudlo si Ginoo, tani makabinan amat-amat na kita desisyon subong. Ngaman, kainang adlaw iya sa sapat nga mapintas. Inang adlaw nga iya ginabatayan unang adlaw sa simana. Ano po yung siling diri? Sang yawa. Siling niya diri. Si Satanas nagabutang sang iya kasayuran sa mga hitabo. Kag nagahuna-una sila, suno sa gusto niya nga ila huna-unaon nga ang mga kalalat-an nga nagapuno sa duta amo ang patubas sang pagsupak sa sugo sang pagbantay sang Domingo nga nagahuna-una sa pagpahaganhagan sa kaakig sang Dios. Ini nga mga tao sang gahom magahimo sang mga sugo nga magatuman sa pagbantay sang Domingo. Amo mong guning matabo makauturan. Samtang ila ini ginatinguha, ang kagamuman sa kalibutan wala nagauntat. Okay, ang kagamo, ang krisis, o kung ang mga kalalat-an makauturan, wala man ini nagauntat. Sa rason nga ini ginatawag pagano nga pagtuluhan mga kabinan, musiling sila yanga ining nagabantay sa lain nga adlaw amo ning nagahatag sing kagarot sa aton niya nga kalibutan. Sa rason nga ama porsyon nila matuod ang pagpasimba sa sinang unang adlaw sa simana tungod kay ining nagabantay sa Sabado among kumbagatan sa ila pang hambalanon o kung sa iban nga hambalanon amo ang wala nagatuman sa layi sa gobyerno. Kaya nga among katuran, ang Amerika mo impus naman sang ginatawag pagbantay sa adlaw nga Domingo. Bilog nga kalibutan, musunod naman makauturan sa Amerika. So ang katawan sa Dios, amo ang magpabilin nga magatindog nga dili musalhin sa sina nga panimbahon mga kauturan. Oo, sa rason ng aton nga CEO, Dr. Emilito Oy, sa nang iya nga mga trabante before sunset, nagapaulit na sila nung kakay Sir BJ kay siya ang operator. No? Ti nangin part ina sa bulaton sa Ginoo. Kay ang atong ginamudri iya sa Ginoo. Pero the rest wala na duty. Nga man, kay ining adlaw nga ikapito, importante makuturan sa imo kagnakon. Whether you like it or not, dira ikaw matistingan, ha? Mga kauturan. Ang natabo sang una bisan tuod nagkalamatay ang 150 million nga mga tao makuturan sa bukos kalibutan, pero ina nga mga tao pagabanhaon liwat. Nga man, ilagid gipakamatyan ang prinsipyo sa Ginoo. Ano nga kasuguan na ilagid pakamatyan? Amo inang ikap at kasugo, mga kauturan. Remember the Sabbath day to keep it holy. Amo ni mga kauturan. Okay? So, dapat, kita dapat mag-alerto sa sininga mga panagon. Ano pa gin sila dire? No? Sila niya dire, kung anhon sang Romano nga iglesia paghugas ang iya kamot halin sa pagsumbong sang pagpakig hilawas, hindi kita makahibalo. Kag ini amo ang relihiyon nga nga pagatan-awon sang mga Protestante nga may kaluyag kag ini nga kag ini sa ulihi may usa kaupod sa Protestantismo, no, apang ang ini nga mga pag-angtanay indi mangin epektibo pinaagi sa pagkabaylo sa Katolikismo, kay ang Roma wala nagabaylo na hanungod na naangkon siya sang indi pagsala. Okay? Ang Protestantismo amo ang nagbaylo ang pagbaton sang liberar nga mga panghuna-huna sa iya mga bahin nagadala sa iya sa duog diin siya nagakapot sa kamot sang katolilismo mga kaabyanan. Okay? Meaning katolika. Ang Roma mga kauturan hindi pwede magbaylo sa ila prinsipyo. No, hindi pwede magbaylo. Amo na ginaila tindugan. Sino ang magbaylo mga kaabyanan? Ini ang ginatawag nga Protestante mga kauturan. Mo-join sila liwat. No? Subong, imo mabatian ang mga wali sa aton mga kauturan. Ha? Daw paiguan nila ang ginatawag naton Iglesia Katolika. Yes, it because kay mabasa man. Oo, sa ako na nasiling, unang nasugo siling sa Ginoo, dili ka maghimo sang iban nga Diyos-Diyos. Dili ka magyaom sa sina nga mga Diyos-Diyos nga hinimo sang mga kahoy o kon salapi o kon bulawan o kon ano mana. Nga ginkuha nila ang mga itsura sa langit man, sa duta o kon sa tubig. Oo, di ka pwede magyaom sina. Yes, mabasa na. Ara na sa unang sugo gin mga kauturan. Kag musli amuna ang ginagamit sa aton mga kauturan nga mga Protestantismo mga kauturan o kon mga Protestant nga mga kasuguan nga supak sa Iglesia Katolika. Pero mga kauturan, wala nila mabantay nga ang ilagali nga isa nga ginasunod nga inogsimba, wala sila kabalo nga iya gali ini sa sapat nga mapintas mga kauturan. Sa rason siling diri, hindi gin magbaylo ang Iglesia Katolika sa ila prinsipyo. Pero sino magbaylo? Ining mga Protestant mga kauturan. Oo, nga man, whether you like it or not, ang propesya sa Revelation 13, verse 15 to 18, di kakabakal kabaligya kung wala ka sing marka sang sapat nga mapintas. Now, anong marka sa sapat nga mapintas? Is number one, gitawag adlaw mga kauturan. Anong adlaw? Is Sunday mga kauturan. Amunay mga kabinan, sa sini nga mga panag-on, dapat aton gid halungan ng aton mga ginatindugan nga prinsipyo. Now, itong oras tama agad kirasig. Pero sige, may ari patabasahon. Siling dire, ang kasuguan sang Domingo nagapasidungog sa Roma. Siling dire, kung ang mga pangulo nga mga iglesia sa Estados Unidos nga nagaisa sa sadtong naunang pagtulunan nga ila tanan gin sunod, no? Sing alalangay magagahom sa estado sa pagpatuman sang ila mga pagbulutan. Yan nga ang Protestante nga Amerika magahimo sing larawan sa Hereria Romana kag ang silot sang banwa sa mga dili magsunod amo ang patubas. Imagine sa nasiling ko na nga ang natabo sang una mga kauturan sa paghari o kung pagkahom sang Roman Empire sulod sa 1260 years mga kauturan matabo man sa aton karon. Kung ang Protestante magajoy na sa Amerika mga kauturan, kag ang tanan nga mga kapanguluhan, no? Sa bilog nga kalibutan mga kauturan magaduko na sa sining nga sapat nga mapintas mga kauturan ang patubas amuna ang ginatawag kabudlayan mga kaabyanan. Okay? Kumusta mga kauturan? Ang mga nag-aalagad subong sa Ginoo. Kumusta ang nakabati na sa kamaturan? Makauturan, dapat kita magbinagbinag na. Kay ang Ginoo makauturan pag-abot sa siningatinion, sang una gitugot nga mapatay sila. No? Sa aton may paghingabot man kung itugot ina si Ginoo, pero ang Ginoo makauturan, hindi magtugot nga ikaw mapatay. Ari magyapon sa Espiritu Stagna. Pero kung ikaw nakita sa oras sa Jacob's trouble o kung sa dutay nga pagpahingabot, may edad ka na, tigulang ka na, hindi ka nakaistrot magdalagan, hindi ka nakaistrot maglakat, ha? Tungod kay hingabuton na ikaw ang himuon sa Ginoong makuturan, ari magyapon sa Espiritu Stagna, patulugon ka na lang, papahuayon ka na lang. Pero ang imong alan nalista dito sa Book of Life. Butsing ganon, no? Kay tungod kay may edad ka na, gulang ka na, sa sina ang mga panag-on, wala man takapakot kung saan o ni matabo, pero subong nakita natin nga lapit na matabo. Mga kaabyanan, kung ikaw ara sa Ginoo, ang Ginoo magproteksyon sa imo. Amo ni makauturan, sa aton kadlawan karon ining natawag sapat nga pintas, kilala nga Iglesia sa Kalibutan. Amat-amat niya ni i-build up ang iya larawan mga kauturan. Susunod sa aton ginbasa, ang Protestantismo mga kauturan, once nga mo-join na sila sa sining natawag pagano nga inugsimba mga kauturan, dira na magsugod ang kabudlayan sa katawhan sa Diyos. Way na tauras mga kauturan. I hope nga nakahatag naman inidugang ihibalo sa aton. No, samtang hindi pa ulihing tanan. Kagpasalamatan tang Ginoo nga sa diin, kita iyagin, pahibalo sining kamaturan agod nga sa diin, maalirto kita. Kaysa ako na siling, mayara kita freedom of choice. Kung magtakop ng kaluwasan, meaning, dira na mabalaan ang imo ginpili. Iya ba sa Ginoo o kung iya sa tao nga prinsipyo? Basta akong tara na yung nakasulod diri, no, sa aton nga live, si Sir Leonardo Relos, no, nakatutok man. Good evening. Good evening, Brother Hedren. Happy Sabbath. Yes, si Ma'am Luz Biminda Olarte Belyesa. Good evening, Bro Hedren. Yes, good evening man, Ma'am. God bless dira sa imo. Kagsumbong man ni Kim Wanisa, no? Gamat-amat na sila galaming. Sige, salamat. Sige, kaya daw ginakulbaan nga daw excited. Sige, di makakulba, no? Sister Kim, ang Ginoo nag-upot gilpermintis sa aton. Wala siya nagabiya sa aton. Amuna na, no? Ang mga trials ginatugot niya. Pero once nga nakabalot sa kamaturan, hindi napagbuyaan ang kamaturan. Sige, may natauras makauturan. Kani ato na lang pasalamatan, unas tanan ang Ginoo sinigin nga kagabion. Nagsubong man ang aton niyang CEO, Dr. Emilito Oy. Ang aton station manager, Sir Josel Banyes. Kaga aton nga radio technician siningabi, Sir B.G. Sirada. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imong pag-upod sa amon. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Naibalo kami Ginoo nga kami nga imo makanakan, imo gidgin palangga ukon gin higugma tungod sa imo nga dugo nga ginula dito sa Kalbaryo sa cross. Bisan matuod tama kasakit ang imo kamatayon, pero imo ina ginbatas agod nga kami makaangkon kabuhi nga wala sin katapusan. Ikaw wala ginpatihan sang imo makanakan sadto nga mga tinion. Bisan pa sila imo gitagaan sang damo nga mga milagro, damo nga maayo nga mga hinimuan, wala ina nila makita kag ikaw ilagin reject, wala sila nagbaton sa imo nga ikaw amo ang pinadala sa Dios bilang bugtong anak sa sining kalibutan. Gani subong Ginoo, imo ginbilin ang imo balaan espiritu, imo ginbilin ang balaan nga kasulatan nga amo ang Biblia. Agod kami makahangop sang imo mga tinutuyo sa amon kabuhi. Busa buligi kami Ginoo sa sining mga panag-on. Ang panulay wala nagauntat sa iya nga pagpanghingabot. Wala nagauntat sang iya pagpatindog liwat sa iya gahom. Gabay Ginoo, imo kami tipigan kag alay-aya kami sa imo kusganon nga mga bukton. Agod indi kami mapalos o kun indi kami madula sa imo mga prinsipyo nga imo ginhatag sa amo. Amay nga balaan, ikaw ang nakahibalo subong sa imo mga katawhan nga nagapamati sa sini nga kagabion sa ila mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kaloy-i sila Ginoo, nga mintras indi paulihi ang tanan, ang imo panawagan nga magawa sa sini nga iglesia nga mo ang sapat nga mapintas. Ila na pagbiyaan kay sila mag-aalagad na dira sa imo. Agod kami magahugpong bilang isa nimo nga makatawhan sa sini nga kalibutan. Among idala sa pagpangamuyo ang nagabalatian subong, ayuha sila kag subong man ang mga na nagatubang sa mga kalalain nga problema. Ikaw magahatag sa ila sing kapag-on kag kalipay samtang sila nakabuhi sini nga kalibutan. Ang nakulangan pinansyal, ikaw man maga-provide sa ila. Saya po naman mga idala sa pinasahi ang amon nga CEO Dr. Remilito Oy nga mo ang gigamit nimo bilang instrumento sa sininga kalibutan sa pagwaragwag sa kamaturan sa kahanginan. Ikaw magaproteksyon sa ila upod sa pinilangga nga panimalay, maghatag maing panglawas. Agsubong man sa amon nga station manager Sir Jocel Banyes, ihatag ang protection man kag maayong panglawas upod sa panimalay. Sa tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man maghatag dugang kaalam nga lang iton kag protection man sa ilat sa kapanimalay. Sa sininga gabi, ikaw Ginoo magapadayon sa pagproteksyon sa amon samtang kami magapalahulay sa amang katulogon. Kaya salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos kalagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye! God bless inyo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting video!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kaya ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang git kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
7: sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Kahn School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
0: The Secret of Health.
4: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 soft gel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: The Secret of Health.
4: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Uy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
11: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Iba ganyan ito siya kung sa Sister Pain.
11: Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katrupa, exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gainom ko sang ordaryo ang kape, gadu kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggid dyan ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong

0: Embut lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan na, migin!
1: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko!
5: XFM.
6: Exciting!
7: Mga katrupa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
8: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Pag-diet na kubuwas ah.
10: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami kitbala kay Batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sistapain.
10: Hi, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sistapain para dire-diretso ang training.
9: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
11: If symptoms persist, call the doctor.
3: Bibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
3: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: 3.
1: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
1: magaan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Pahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Dari, sa kaservice ko, may arapo sa chronic back pain. Ako ginangapog salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Madayat na kubuwas ah.
3: XFM.
6: Patropa mo.
7: Exciting.
8: Mga katropa, exciting!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.

0: Kakapin ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap.
7: Para sa maputi nga panit,
5: mahamis nga kutis.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Nakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
1: work. San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malalaki.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
2: Eggs.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodels ang tanguli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samsung Gold Coffee Mix na.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at kaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtec Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtec Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may aratus sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibigay sa mga butika.
7: Ed.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugutan ko, pinasolve na ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
4: Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
9: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.

0: FM.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
2: Sugar, El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag kuya
1: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Egg.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
1: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpangape. Pagpangape ko pero ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sa Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
17: Exciting!
1: Sister Pain!
18: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 4:12 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting sa impormasyon!
1: Exciting sa balita!
2: Exciting sa istoryahanan!
1: Exciting Pilipinas!
2: Bango na! Mata na!
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas!
3: Suguda ng imong aga sa exciting nga mga balita, exciting nga mga talakayan, kag exciting nga mga impormasyon. Praska nga ginronda sang aton mga katropa reporters.
5: Nagakit-kit sa mga
6: nagapanimbong dati sa mga
3: Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas!
3: Ang programa nga magapamukaw sa inyo sa pagsakaaga.
7: Good morning!
8: Tabog, bango na, aga na!
3: Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas!
3: Lunes to Biyernes, las 4:30 sa aga sa XFM 100.7 Iloilo. Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:14 na mga katropa. Morning. Morning sa atong makaturan, sa atong makabilan, sa atong makatropa. Diri sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. Yari kita makabilan sa ikatatlong adlaw sa bulan na sang Mayo. Pitsa 3 na makabilan sa bulan sa Mayo. Diregyapon makabilan sa ato na papangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Domingo nga adlaw, bangon na, kag magprepara na makabilan sa lasing kong amisa. Pangamuyo kita makabilan sa guidance sa aton sining nga Ginoo para ka maging talunsang aton sining nga pagpangabuhi mga tropa. Di lang puro lang pinabugal kag pinasugid sa mga kronodang ato ng labutan. Kundi ang importante mga kabinan, nga ang tanan-tanan nga mga bagay na kung naman ang ato ng subong nga naangkon. Pasalamat pa kita sa Ginoo kag ang ato nga pagpangabuhi mga katropa. Ato niya nga i-center para sa ato nga Ginoo mga katropa. Kaya man kung ang isa pagpangabuhi sa tao, kung wala gani isang upod na makabinan sa pag pangamuyo at pariwalan na makabinan nga daw ka kinagubot, no? Kapitan natin makabinan sa pagpangamuyo ang unang adlaw sa unang Domingo sining bulan makabinan sa Mayo. Ang oras din makabinan makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:15 na. Good morning sa atong makaturan, sa atong makabinan, sa atong makatropa. Ang kapamati subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ato nang masuki nga mga taxi drivers, labi na ginig ato nga mga patrollers. Ang kapamati subong sa ato nga papangalagad mga kabinan mga katropa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ati may palabuton kita nga sa nguna, maggambal kita mga kabinan nga Martes ni Basi Duwak Bagay. Edir Manubo o kung mataas, pero ang informasyon mga katropa, ang advanced information mga katropa nagagawa nga daw may ara kuno nga increase naman sa presyo sang diesel kag gasolina. Balantayan ni mga katropa kung pila ang posibleng isaka sang diesel. Bagod sini makabedan kati daw hindi pagid kuno hindi pagid sang estable ang Strait of Hormuz. Ngamon ni mga katropa ang ginabantayan dito sa Amerika kagasuman ang iyaman-iyaman mga katropa sa Iran. Ngamon ining Strait of Hormuz mga katropa mo ning isa sa mga mapos ng lakturan, pinakapit ng lakturan pagkanto iya pagba sa Europe kag Asia sa mga tanker nga nagakuha ako nagabakal sa fuel dito iya mga katropa sa may Saudi Arabia. So, hindi pagid, no? Tama sa buong kakuan pagid. Masalig na itong may hindi pa maintindihan ang sitwasyon dito mga kanbenan. Bisan matuod nga may mga barko nga gindeploy dito ang Amerika. Kapag nagpanindugan gyapon ang Iran nga magkakuan sila, no? Mag-impose ang anuman nga mga penalidad sa sinuman mga katropa nga maglapas dira sa ilang kasuguan. Ang oras din makabihan mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:17 na. Good morning sa aton mga katuran dira sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa inyo. Kaga good morning man dira sa aton nga mga katuran sa aton mga vendors dira sa La Paz Public Market. Kasubong adlaw makabihan yan naman eh, no? Yan naman ni schedule sang market day sa La Paz sa Public Market mga katropa. Good morning plaster na. Tawa yun talaga ni parang sigisigang inyong nga pagpakabuhi. May ara ka mga kabinan nga wala may ara nga income para sa inyo sining nga pamilya mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:18 na. Gina-welcome naman ka mga kabinan mga katropa diri sa Exciting Pilipinas. Sa gihapon inyong katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibon Morales. Opna kita ni katropang Johnny Bertis Tobto balas sa 5:30 ang takna subong aga. Magdulong kita makabinan sa nagapangunang mga balita kay informasyon diri sa aton sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga balita makabinan sa palibot sang Panay kag sumamant nga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas mga katropa. Gapmati ka mo sa exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Mga balita mga kabanan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Nagalupok kahapon ang Bulkan Mayon. Damuldamol nga abo balang nagwa sa Bulkan Mayon. Apektado sa buong mga kabanan ang pila ka mga parte sang Bicol Region mga kapropa. Bakol sinis sang paglupok mga alas 5, dali lang ito mga alas 6 kahapon. No? Ang paglupok mga kabanan sang Bulkan Mayon. Ang mga salakyan dito gintabunan makabedan sang kuan gintabunan sang yabok triple ka damol kay yabok triple gidya ka damol ang abo nga nag naging release makabedan sang Bulkan Mayon. Tay isa sini mga katropa ka mga epekto sini makabedan. Amo naman ang pagmahal sang presyo sang mga utanon. Kaya man ang pila naton ka mga utanon mga kabanan, carrots, cabbage, repolyo. Ini mga mayor ba lang ang mga panakot sa tion, may mga dagko, wala ko may mga ginahiwat kita ang mga celebration ba na? Carrots, ang ano pagay, repolyo, no? Kapila pagid makabedan ka mga utanon nga dito halin sa Albay, iban ginasupply na diri sa aton sa Metro Manila, lakip man diri sa aton sa Iloilo mga katropa. So, ispektaro naton ang pagmahal sining mga utanon, pero ang Bombay ati ang CBS Bombay diri sa aton niya makabedan ti medyo burbarato pa no. Kay ang sa Miag-aw subong triple ang ilastak dito sang Bombay. Kag ang mga tinlada sang Bombay dito ang ginastak lang dito makabinan sa Bagambayan kag sa Bulukaw eh. Namuning barangay sa Miagaw nga nagaproduksyon sang CBS Bombay mga katropa. Tiligad to may 20 tinladas pa to nga nakastaka. Dito ya sa barangay Bulukaw eh, kag 17 katinlada. Kag dito ya mga katropa sa barangay Bagambayan. Ati si Kwan, si board member Juan Herminanda kag si board member Kajin Garinci. Ati nagbulug nagkwan sila nagbaligya sang CBS Bombay sa ilak sini kapdanan ng mga board members dito yung makabanan sa session hall sang naligad nga Martes para na makabulig makatropa sa pag release ning mga Bombay. Dito ay sinambitan nga barangay mga kabanan. Kaya man, tineble abe ang stock subong sa Bombay. Kung nagabaligya mga katropa, ang Miag-aw, sa tag 50 pesos ang kilo, iguon ka man imo, iyasang Mindoro, kagpangasinan, nga tag 35 lang kilo, nga ginadil din mga kabanan sa Iloilo. At imano kada, kung ikaw negosyante, diin ka. Kung ikaw balakal, diin ka. Kaya ang ilang barigyan ay makabayanan sa pag-abot sa merkado, plariho ba lang sila sang presyo sang Miag-aw? Ang barigyan ay makabayanan sa merkado, tag 90 pesos sa kilo, pero ang ilakwa sinay sa Pangasinan kang Mindoro, tag 35 pesos sa kilo, tinid ka mabakal kung ikaw negosyante. Pwede dito kay as barato, barigyan mo same price. Hindi ako imo ganyan siya. Pero baliakpan lang, buligan sa manang aton sining mga farmers dira makabanan sa may Miag-aw. Hindi talang tanian ay paggalantawon ang inyo sining ginansya, no? Although nga naintindihan ta na nga ti ang ila sining mga ginalantaw ang kwan man mo ang ginansya. Pero buligan talang anay, pwede naton nga pasalabihaw talang anay ang pagbakal sang Bombay nga CBS Bombay nga Miag-aw. Tiwala gid jamay mo sini ang miagaw kon ang nagaabot diri sa ilo nga ginakompra iya sa mga negosyante. Dalin dito sa Mindoro kag Pangasinan 35 pesos ang kilo ba ko man ano? Sini gato kanabot kita pagkabadan sa tag 200 pesos ang kilo sang Bombay. Subong iya dawalos may kabinet nga ipanghatag lang kay damo damo sang stock. Ang oras na din magkabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:24 na. Nagapamati ko magkabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas sa balita lokal. Wala makasunod sa Miss Universe Philippines ang aton nga pambato din sa Iloilo.

Nakasunod siya makabalan sa top 15. Abang sa top 7, wala na, no? Wala na makasunod ang aton niya pabato ng Miss You. Diri iya sa Iloilo. Nga si Sista Shalom Espinosa. Pati okay naman, at least may representasyon makabalan ang aton sining sudad. Sining prestisyoso ng Miss Universe Philippines, mga katropa. Ano pa na nga nakapakita to sa national scene ang beauty, mga kabayan, sa Pilipinas, ako sa Iloilo, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:25 na, mga kabayan, mga katropa. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sige, padala ka mo sa inyong mensahe, ha? Ang inyong mga informasyon, nakipan ninyong mga pa-shoutout. Subong aga. Kaya kayo makachimpo, kita karoon makabayan, makakuha kita, no? Maka-check kita dito sa MDRM sang Albay. Bangon siya makabayan sang natabo, no? Nga paglupok sang vulkan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4:26 na. Isa sa mga dako kabalita diri iya sa aton sa Iloilo, ini makabayan ang kaso nga pag kasapo kay Frank Ruiz Barbasa. Ini si Frank Ruiz Barbasa taga Barangay Punta Tabok ini, no, sa Rojas City. Nasapuan makabayan ang iya sining ID, ang iyang temporary driver's license, kag ang iya sining vaccination card. Dito ya sa gwa sang Green Medio Subdivision, no, sa Barangay Ungka 1 Pabiyad na sa may kwa na sa may kokda kundi sa subdivision na da. Sa likod sila makabayan sa may suba, dito na sa puan ang iyasining ang bangkay sa tawo nga sunog. Opo, siya makabayan ang mga makamala mahumok kabahin sang labas ka tabo, una agad yung makabinan nga na tupok. Tinigin pa naman ko tanong sa itong makabinan sang masapuan sa itong April 29 kung si Frank Ruiz Barbasa gidban mga katropa ini siya isa ka graduating nursing student kadaga pauli diri sa may barangay kaingin lapas sa tiya na, no, diri sa may kaingin lapas. Teka po makabinan gin autopsy ang bangkay sinikaga gin tambungan sang pamilya niya, sa pamilya abis ning sang tawong nga ang iya ID si Frank Ruiz Barbasa. Sa pag-check yan makabayan ka sa paglantaw sa mga body marks sa mga tropa, kumbinsido ang pamilya sini nga si Mark Ruiz Barbasa ining sapuan makabayan nga sunog ang lawas dira sa gwa sa Green Meadows Subdivision. Bangod kay may pinalian ini sang iyang sang pilas, no, sa walang butkon. Amo ato makabayan ang iyang imbasihan kag isa nga santo sa iyang height nga mga taas gil ni si Frank Ruiz, no. Mga 5'10" ti siyagid, kag siyagid, no, ang nasapuan nga sunog ang lawas dito makabayan sa may ungkauno sa gwa sang Green Meadows Subdivision. Sa pag-autopsy mga katropa sa bangkay sang biktima gagin conduct ni Dr. Fuentes. Ato di ba doon mga katropa ang resulta sang autopsy. Kaya man din sa autopsy mga kabayan, di rin nabibiloan kung may foul play o kung wala ang kamatayon ng tao. Tanan-tanan ng mga bagay. Kaya man isa ini ka mga scientific examination na ginahimo makabayan sang isa ka forensic doctor para nga ma-establisar kung may krimen nga tabo o kung wala. Tinga ang nagin nakita nito sa gwa sang subdivision ini si Frank Ruiz nga sunog ang lawas niya nga triple, no? Sunog ang lawas niya, may nagsunog siya kung anong prestada man.
So may mga pangkita, no? May mga nakapakitang informasyon, may kangtanan sa mga kabinansang natabo nga pagkasapo mga katropa kay kay Frank Ruiz Barbasa dito yung mga katropa sa may ongkao, no? Sa gwa sang Green Meadow Subdivision mga kabinan. Kaya man, may mga pasone ni ako may mga ligasyon mga kabinan nga nagkanto ni siya kuno sa iyang nga girlfriend, ex-girlfriend nga nagkapauli dira sa sunod sang nambitar nga subdivision. Sa pagkatapos na, wala na siya makitan kag pagkagahon mga 5 pasado na sa puan ni siya mga kabinan sang nagajogging dira sa gwa sang Green Meadows Subdivision. Paano siya nagkanto dito kag paano nga sino nag nga ang may nga sunog labas niya. Ina makabinan nga mga bagay aton sabton dinigyapon sa aton kapapanagad makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas. Sa aton makabinan, sa aton mga tropa, amaning panahon subong ang bulkan mayon nag-alboroto, nagbuga makabinan sang damol-damol nga abo ang kanlaon nagbugaman sang aso nagbugaman sa magamay nga abo. Tinitanan makabanan gasaka ini ga galapot ini makabanan sa kawaan kag tiway takbalokon din makantoni labi na gid makabanan nga baskog subong ang angin, ti labalaban sila makabanan nga kundiin ang direksyon sa angin, dito ini matupa makabanan ang mga abo. Ti ang delikado sila may mga balatian nga hapo, may asthma. Kaman tama ni ka, kwan mo, tama ni ka nipis makabanan kapino sila isang yabok mga katropa nga ginabugasang ano abin, isang vulkan. Kaya may mga kwanda, may mga debris na galulupod. Pero ang kwanya, ang mapino nga mga abo, nag-upod ina sa angin. Kasi delikado ini kung masaklo sa mga tao nga may mga ginabatsyag kabatatian, labanagin mga katropa, ay mga ator nga mga senior citizen, nga may mga ginabatsyag nga mga hapo, asma, kag, paano pagida mga batatian, no? So, alam kita mga katropa, ilabanagin dira sa ator nga katuran sa Albay. Para balikawan natin ni mga baratian, mga kabanan, mag-inom kita sa Premium D3. Kabanan, Premium D3, mga kabanan, makabig natin ini. Nga makahatag proteksyon sa atin nga labas. Kaya man nga, inisya ang may arap, mga kabanan, nga properties nga makalikaw sa atin sa mga baratian. Labanagin sa mga viral kag bacterial infection. Kaya naman natiyan, subong ambal naton o bulang, ambal naton na sip-on lang. Gadugay, ganala siya kay tribling ubo. Gano'y makabinan kay nasudlan ka na sa virus ng bakterya. Gano'y makabinan ang Premium D3 design ini para nga makabato kita sa viral kag bacterial infection. Maginom kita makabinan sa Premium D3. Kaya man ang Premium D3, ginpabasko, ginpepektibo sa subong na panahon. Nga oso ang ubo, sip-on, hilanan katrangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa mga igo sa nga balatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Kaya man ang Premium D3, mayara siya nga Vitamin D3 kag Virgin Coconut Oil. Kagoy araman siya makabinan nga Moringa Oil Extract. Kaya man ang Premium D3 makabinan may kapasidad ni sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atun nga lawas kag may araman nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno ini sang vitamina, minerals, protina, kag may 110 klase ng antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag Premium D3 na superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3 mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:34 na. Dilayan lang, manamayaw kita na sa aton ng mga viewers. Kaya nag-upon subong sa aton. Good morning kay Jerry Boy Climino Adorno. Aga pa nga nag-bugtaw si Jerry Boy ba? Ati subong ni, may bilhin pa na kay Pareng Sam.
Pista kapon sa barangay Kadiganga, no? Sa Aniway. De, ano nga ito? May bilin pa nga bahaw? May bilin pa nga adobo? Dira kay Lisa, no? Good morning! Good morning, madira mga kabinan sa ato ng mga kautoran sa Ahoy! Bawal kay Chin Manuel din, no? Kay Chin Manuel Baloran. Te, kamusta? Kamusta ang tuhod ta? Kaya pa? Ay, dumduma ang tuhod ko, kasakit tuhod ko. Pero kagtilaw ako sang, nagluto ako sang, kuha ba na, sang ginamos. E, abaw, naiguan niya tuhod ko daw, kit sakit. Katubong na may blabat siya, wad yung tay. Pero by day, kayo na kuha, pag-inom ko sang, premium D3 mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:35 na. Gagay, ibalon ta ang pinakauling kakamtangan sa atong nga panahon. Kung bala, ini ang lupok sang bulkan mayon, pag damol sang galong babaw ni makatubga bala ini makabinan sang pagbugat sang aton nga panganod. Pagbugat sang galong nga magatupa diri sa aton sa Iloilo ang ulan. Bawo dito kapon sa Santa Baraga. Baskog ang ulan bla, siguro may buhawi siguro sa di sa may area sang kwa bala ni Gades bla. May basi may puipo gara kay triblik baskog angin. Una nga ublan mga kabanan nga ba experience yan dito kapon sa Santa Barbara, napuno man ang tab naton ba? Di, ang bal na kuno ang kon mag-kwan siya, mag-damol pagkidabi, no? Isa ka damol nga ulan, kapag pagkatapos, ina man makatuhop siya bala sang duta. After 1 week, pwede na dayon nga makwan, pwede na dayon nga maarado para sa ulason. Pero ginabantay na ito magkabinan kay Basiko na may ara nga El Nino. Gagina bantayan mga tropa nga ito nga pag-asa mga kabinan. Kay di lang ini nga El Nino, kung ini super El Nino, kung ini mga tropa nga posible ba sigan patumtob sa Disyembre. Alas 4:37 mga kabinan. Good morning kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Good morning. Good morning man dira kay Nong Ide kay Nonong Klimen. Kalinaw Bermijo dira sa Hawaii kay Boca Ronaldo kay Botbot kay ng Arlene sa Hawaii. Good morning. Naman kay Nang Hilda dira sa Rush Charles sa Beach Resort. Mas dapat manitawo na karon, no? Ara sa barangay sa sitio kamalatong Barangay Bangkal Carnesa. Ang Rush Charles Beach Resort. Good morning. Good morning Marilee kay Bungbong Canio. Kay Chief Bungbong Canio. Kay Merlina, no? Kay hindi Mersada. Good morning kay Punong Barangay Kuni Bandoho. Sa Bangkal kay Totoowen Bandoho. Good morning. Dira kay dira kay Day Susan sa Kwanda, no? Kay sa Ignacio Family. Good morning dira sa inyo. Kagdiraman makabadan sa Anuncio Family, Matio Family dia. Good morning. Ang oras dira makabadan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:38. Pagbalik lang ito makabadan, istoryahan ito na ibang parte kay Frank Ruiz Barbasa. Na-identify mga kabinan sa iya sining pamilya, kagkapong ganito si ano ba na ang findings sa autopsy mga katropa sa doktor sa lawa sining mga kabinan ni Frank Ruiz Barbasa makadugo, no? Ang debating tayo sa mga katapusan ang tutani niya nga sining tani nga bulan nga matapos sa iya sining nga kung ba na nga internship bilang isa ka nurse. Diba noon ito makabinan ko na nung pinakalitis sa investigasyon sa Pabia Police Station. Dinigid lamang kabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa alas 4:39 na mga katropa.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang

0: Herbal Oil ang pamahit na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santhon Vitamin C ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Maka-late na ko.
0: XFM.
4: Katropa mo.
3: Exciting.
5: Mga katropa. Exciting.

0: Ahora 6FM, Radyo Patrol Iloilo, exciting Pilipinas, alas 4:44, it's 4:44, mga tropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Padang kapag mati din sa Exciting Pilipinas, sige hapon ninyo katropa ko, sige tropa ang Phoebe Balls, Tibor Morales. Dugay-dugay makabanan ato, naibaloon ang pinakauling kaimtangan sa ato nga panahon. Dinigil lamang makabinan makatropa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Exciting Pilipinas! Now, dinigil kita makabinan sa investigasyon. Pero, I don't know, kung ang managid man inin, no? Ang party kay Frank Ruiz Barbasa, isa ka graduating nursing student sa University of San Agustin, isa ka varsity, nasa puan ni makabinan dito sa likod sang Green Meadow Subdivision sa Barangay Ongkauno, Pabia, Iloilo. Chantong April 29. Ano ba na makabanan ang yara sa likod kag ang investigasyon sa pulis? Kay kahapon makabanan gin autopsy ang bangkay sang biktima nga nakita nito sa likod sang Green Meadow Subdivision kag dito makabanan nga sa paglantaw sa mga markings sang mga salawasan na bitan nga tao gamay pilas ini akon may ari ini nag-ayo nga pilas sa likod makabanan akon sa may ara nga sa left side sang iyang nga butkon kumbinsido mga tropa ang pamilya nga ini si Frank Ruiz Barbasa nagasanto man sa iyang height. Te nga dito siya sa likod sang Green Meadow Subdivision. Kay pasunay man kabanan nga ini siya ang may-ara nga ex girlfriend dira sa may nabitar nga subdivision. Base man kabanan sa pag-backtrack sang Pabia Police Station sa papaguna makabanan ni Police Captain Richfield ang hepe sang Pabia Police Station mala 5 pasado ang takna sang Pizza 28 Abril 28 naghalin inisya sa ilang balay sa tiya niya dira sa barangay Kaingin Lapas. Nagsakay din sa pagkakatropa sa isa ka grab taxi padulong sa mga hibawaan Manduriaw. May dala din siya ka backpack kag sa kunin ang kantuto siya sa iyang amigo dira sa hibawaan Manduriaw. Sino makabinan sa amigo niya nga daw may ginapaurog abe si Frank Ruiz Barbasa. Kada na depressed ako no, daw parmo sang January nag-break sila sang iyang nga ex sang iyang girlfriend. Di mga 4 months no. Di hindi gyapon guro makakas sa iyang blatyagon ang pag-break sa iya sa

iyang girlfriend. Katapos magkabinan, halin dito sa may hibawaan, nagsakay naman siya sa isa ka-grab taxi. Ina mga cities ang gabi. Pagkatapos, nag-agi ini sila sa may nag-agi siya sa may gasolinahan dira sa may hibawaan Mandurriao. Nagbakal ini siya sa 3 ka litro o kung 3 ka 1.5 inang yakasupdengs pala 1.5 liters sang gasolina kag isa ka galon nga mga 3 liters. Harin dito sa mahibawaan sa gasolinahan, nagsakay naman siya sa grab car pagkadto makatropa sa area sang Pabia dira sa may GT Mall. Kasi ba, sige, bili niya sa diyan kwan ni Guru eh, sang karagsulod sa kuno sa 7-Eleven mo. Magkatapos ito, mga katropa, pagsulod niya sa 7-Eleven, dira sa may GT Mall, naglakat siya. Alas 8.52 ang gabi, nakitaan niya siya makabinan nga naglakat dito sa sulod sang Green Meadows Subdivision. Ti nga ang wala gidya sang record ang gwardiya ko nakita dito siya base sa CCTV nga ra sa sunod sang Green Meadows Subdivision. Kay isa init kong tani ka importante nga mga backtracking sa aton nga pulis mo kung may ara nga mga record makabinan nga nakalagbok siya sa gwardiya. Ti wala siya makalagbok, ano prestada kilalahay siya sa gwardiya nga nagalakat ini makabanan si Frank Ruiz. Mga nas 8.52 ang gabi, dira sa sulod sang subdivision, may backpack, kag may dala nga, at yung mga tuguro eh, ang sa, kwa mo na, ang sa, kay Hambal Primero sang pulis, may dala nga soft drinks, gali kay mga siguro, pula guro nga gasolina ang ginbakal niya. Mutong nga nga makita sa CCTV nga may bit-bit siya nga soft drinks. Umpisa sa itong mga inuras, dito siya naga-lakat sa mga lugar. Kad may nakakita nga nagapungko ini siya sa atubang sambalay sang iya nga ex-girlfriend. Pagkatapos makabinan, wala na siya makitaan. Pag alas 5 imedia, may isa ka tawo naga-jogging din ang makabinan sa may gwa sang Green Meadows Subdivision. Nakakita nga may nagkadaba-daba nga kalayo sa kilid sa pader. Pagdumdum niya makabinan sang naga-jogging nga kabana grass fire. Ingkatuan niya, dito nakibot siya nga ang nagkakalayo isa ka tawo. Nasunog makabinan ang tawo kag sa pagintawag ini makabinan sa pulis. Kag sa barangay official sa barangay Ungkauno, ginrespondiran sang pulis sa itong mga tinion April 29. Sa pag-investigar, may nakita nga kahita nga may unod nga vaccination card nga may pagkadan makabinan nga Frank Ruiz Barbasa ang iyang nga address barangay Punta Tabok, Roa City. Kag may ara makabinan nga isa ka student driver's permit nga nakapangalan man kay Frank Ruiz Barbasa. So nang impanong kautunan makabinan kung siya gidman ato ang nakitaan sa dito sa lugar makabinan. So nata na pagkatapos ini gindala ang biktima akon ang bangkay sa puderaria sa Higato Abisya. Sa pagpanimaho makabilan sa paghakwat sang taga puderaria, nagpanimaho sang gasolina. Dito makabanan nga may temporary nga conclusion ang aton nga otoridad siya basi kung ginbasyahan siya sang gasolina. Pagkatapos makabilan sila basi ginsunog. Inabasi-basi, tub-tub kapon, gin-conduct ang autopsy sa bangkay sang nabitat nga biktima. Kagid pa lantaw ang mga markings sa ilang lawas,
dito mga tropa nga na establishar nga ang mga markings sa iyang lawas may aras siya makabalan ng piklat daan nga ako nagpalik nga pila sa iya wala nga botkon nga mo nga basihan sa pamilya nga siya si Frank Cruz Barbasa. Pagkatapos siya ng makabalan lantamang height gawin ang gin makatropa kay Frank Cruz Barbasa. Sa pag-autopsy sa lawas ang biktima, sunod makabalan sa kay Dr. Martinez nga ginrelay kay Police Captain Presquito ang ngipi sa Pabia Police Station nga wala sang foul play. Anong buto nga wala sang foul play? Wala sang may mga lastras lawas niya nga makita ba lang nga may sabi ginlampusan gin buno aronda wala sa nakita wala foul play kundi sa pag investigar lugang natin nga pulis nakita dito sa lugar ang iya nga cellphone makamera nga Android samtang ang isa ka iPhone wala na to makita gin custody ni makabinan sa pulis ang iya nga cellphone kag gin palantaw kon gin buksan sang gin try abiga buksan sa pulis apang hindi mabuksan kati may ara nga password gin atag ini sa iya nga pamilya gin charge kag naabrihan ang iya sa cellphone kay sa ulado sa pamilya ang iya nga kwan mo ang iya nga ang password niya. Pagbukas makabinan sa cellphone, dito nga nakita nga naga-video si Frank Cruz dito sa lugar nga makabinan nga nasapuan ni siya. Nga suno makabinan kay Police Captain Presquito nga emosyonal ini si Frank Cruz gahibi siya kag naga-video siya sa palibot. Pagkatapos sina wala na sang may nakitaan o kung may na-record nga video. Wala makitaan kung paano siya nga paano niya gingamit to ang gasolina sa lawas niya. Di ini nga bagay magkabinan ay di base sa pag-imbestigar kag pag-autopsy wala sa foul play kundi self-inflicted ang natabo magkabinan. So yung mga bagay magkabinan dapat ining mga pareho ining mga sitwasyon wala isa ang pagpati talang sini sa aton nga pag-kamara ang pagtuo na aton siguro nakulangan ang kita sa pagtuo no nga may ara kita magkabinan nga Diyos sa aton kalibutan. Although hindi niya matag subong sa pila ka adlaw mahatag gid ni galing kay timi ara nga may iban nga mga di balaan niyo naman nga may ara nga mga maitom nga mga espiritu nga nagakwan man nga nagatulod sa tawo bala nga siya himuan ni kay masalbar ka pareho bala sang ginimo sa taras bala kay Hesus nga ginkwan niya gin tintar niya pero wala gid makabalan na kwagid na nadala gid ni makabalan sang protect siguro sang malain ng espiritu. So ato diri makabalan nga panugyan ang pareho sa nga sitwasyon mag pamuyo lang kay di ang pamuyo isa na kabagay nga makahatag sa aton makabalan sang kabasugon kag makahatag sa aton sang mga pag-asa kation nga ra kita sa madulom nga sitwasyon. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 4.57. Ilo gabi ka tropang John Ring atong koneksyon sa pag-asa. Ibalaunta ang pinakauli ang kamitangan sa atong nga panahon makabinan ko ng bala muna ning pagsulod mga tropa sa tigululan season, no? Kay kapon, baskog ang ulan sa Santa Barbara, siguro, di man sa Sadaga, no? Triblik baskog ang ulan samtang nagpanamayo kita sa Advance Happy Fiesta sa taga Pabia, subong adlaw hibaton ang Carabao Carosa Festival. Ini makabinan tuigan nga ginahimo sa Zaraga ako ng Pabia LGU.
sa ila sini nga gitawag makabinan nga festival. Carabao karon sa festival sa mapakita makabinan nga ang Carabao isa gyapon ka partner sa mga nguma sa pag pangabuhi

0: Yan karabaw mga kabanan, amo maghapon ang makabulig sa aton sa mga manguma sa pag bulig sa aton yang nga talaumahan. Araw makabanan sa aton sini nga line number 1 si Engineer Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Ibalon ta pinakaulihin kay mtangan sa aton nga panahon subong nga adlaw. Engineer, good morning. Live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pod diri sa katropang Baby Balls Tibor Morales. Good morning.
1: Sir, mahing aga sa tagang natin palamat sa mga XFM. Yan, pinakulit sa panahon. Pero nga, daw, stress sa dosila. Hindi sa is. Sister, sa karoon, bilog na pong sa o sino nga sister. Ang bilog mo ba, ay, expert ito sa ulilo. Nga, daw, para ito sa magalok. Expert natin ng mga pag-ulan. Pag natarago, sa list. Makasarangan naman niya. Minan sila nga, makasarangan niya pag-ulan. At sa ato temperatura na sa isto to 34 grado, ang adlaw alas 5:31 niyag at magturo dala sa isto sa hapon. Sa gawin ng pinakauli, ang gikan rin. Pag-asa.
0: Engineer, good morning. Good morning. Ang engineer, ining pag-ulan rin sa ato, no? May mga kabadwanan kapon na nag-baskong ulan. Ano man, ari na kita sa transisyon sa tigulan ng season, engineer? Okay, mga pila nga ton nga forecast abing heat index sa Bugadlaw?
1: Yes, sa Bugadlaw expect naton ang forecast dito ng heat index sa pagkakabot sa 40 degrees.
0: 40 40.
1: Yes sir.
0: Okay, maraming salamat engineer. Okay, mga ganun. Matiyan magkabinan natin koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Si Janet Sally Depra. Nga itong ngayon index subong, manapot mga 40 degrees Celsius. Hindi na manapansin sini yung mabatsigan natin ini. Mga alas 12, tubtob, alas 3. Gani halonggit sa itong katuran. Wala pa kita magkabinan sa transisyon sa tigululan. Arig ya po kita magkabinan sa tigilinit ng season. Gani halong kita kay ining pag-ulan-ulan. Nga mabatsigan natin magkabinan mga katropa diri sa aton sa Iloilo. Dala lang ini magkabinan sa mga localized thunderstorm. Ang problema sina ikon mabasa man kita. Kag magbalatian kita, no? Para nga marikawa natin magkabinan ng mga balatian. Labragin nga kung magbalatian kita bago problema kita kung ano abi ang aton sining himuon. Ang maayos sini makabanan nga makalikaw kita sa mabalatian, mag-inom kita makabanan makatropa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon ang nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungon ka ini puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga balatian, labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Lipyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atun nga dugo nga posible tunaan sang lain-lain sining mga sakit. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. May mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C. Bugtaw na, singko na, pangapi na, timpla na makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kaya man, ini makabanan ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Lumas nga mainit-initan ang imo sini nga sulok-sulok. May chance makabanan nga makakuha ka sa health benefits. Mag-aayong imo sini nga balatian. Kaya man, ini makabanan may ara nga mga natural ingredients nga makabulig sa aton makabanan mga sa mga balatian. Labi na sa mga babae ba na ako ng iyong partner sini nga may mga hormonal imbalances. Paim na ba sa ang Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee? Kagasuman mga kabanan ang sa aton mga lalaki, kayo man ilabrigin ang mga driver bla, mga family driver, company drivers, mga bus drivers, gabiyahi, abi mga layo bla. So, agbisan lapit lang, no? Kayo man inuras lang mga kabanan kung madugay ang aton nga pungko sa mga form nga palungkuan, nagainit ang aton nga buli. Tigay pikto mga kabanan, sinambal mo mag-init lang bulit nato. Gaya, diretso galing sa aton nga prostate. Kaya kung nga pakabot nila mga kabanan sa Barot Takbio, sa may baklayan, gisinggit ang driver, ako ng konduktor niya, sino mga ido? kay kung mag dugay ang aton nga pungko makabinan sa form nga panungkuan, nagainit ya aton nga buli kaga diretso in makabinan ang init niya pagadto sa aton nga prostate. Amo nga ang kon sigisigi ini mga resulta makatropa sa ang gatawag sini nga balatian nga prostatitis. Para balik ka ba din mga nga balatian, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. By the way, ang aton nga promo ha, sa ining tawag mga nga promo naton nga Santon na Next FM. Libo-libong pa premyo. Sige-sige ni, para nga kada simana may magadaog mga kabinan sa tag 3 mil pesos. Anong inyo sini nga mga bakal, abing mga proposals nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, amo ini makabanan ang Santon Gold Herbal Capsule. Premium D3. Turbo Dietary Supplement for Men. Kag ang Santon Gold Coffee, mga katropa. Pero ang pila ini kabilog ang inyo sining ibutang ng mga proposals. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule. Ang isa ka blister na puro na kabilog. Isa ka blister sang Premium D3, ang manapulo kabilog. Isa ka blister sang Turbo Dietary Supplement for Men, dual na kabilog. Kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee, mga katropa. Ibutangin na sa sobre. Kag butangan pangalan, address, signature, kag contact number. Kagihulog mga kabanan sa mga drop boxes na makita sa XFM stations diri sa Panay. Kung diri sa aton sa Iloilo, pwede mga kabanan diri sa XFM, diri sa may barangay Tabok Suba, sa Tabok lang, kung sa likod lang sa Solomon Integrated School. Ihulog na diri mga kabanan para may chance ka magdaog sa 3,000 pesos kada simana. Iparawag pa rin nga itong promo para nga ang tanan maka-avail sa promo mga katropa. Maka-avail sa bisan paano, may ara ka mga 3,000 pesos kada semana. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 5 size na. Pabalik natin, istoryan natin ini makabinan ang party bila sa CBS Bombay. Dina sa barangay, Bulukawi, kag ang kwansubong pati ang ato yung mga board members gabarigya na sa CBS Bombay. Bangod mga kabinan kay madamo sang stock. Kay damo sang stockman nga halin iya sa Pangasinan kang Mindoro. Tinito yung sumayagaw, barigya nila tang 50 pesos ang kilo. Ah, Mindoro iya kag ang Pangasinan nga Bombay. Tag 35 lang. Tining kada ko, ikaw nagusan. Tining kami mangumpra. Di siguro sa subong nga panahon na naiguro, ato na nai umnahon ng aton diri iyang mga local products para makababuhi man ang aton ng mga manggoma. Ang oras diri mga katropa sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 5.07 mga kabinan, tiligad to na interview naton si board member Juan Hermenanda. Kaw na himo ni board member Hermenanda kag ni board member Rica Jane Garin. Sa naligad nga sesyon sa Pitcha 29 sa Abril, mao dun pasaka sila sang 200 kilos nga CBS Bombay sa Provincial Capitol. Ila makabinang nga gin baligya to sa mga empleyado, baligya sa mga department heads, kaga sa ilang nga mga kapdanan nga mga board members bilang suporta sa ilang ditong nga mga pamuloyo sa Miagaw. Nga apektado mga kabanan sang damo-damo subong nga stock sang CBS Bombay sa Miagaw. Tin-interview na ito mga katropa si board member Juan Hermenanda. Doon ko na katropa ng John Ray, si board member Hermenanda. Kay ati sa subong nga panahon na wala na sang siling abing ano ka ba niya? Importante din rin makabulig ka sa imo nga pumuloyo. Ari makabida natong interview kay board member Juan Hermenanda. ginpanghatag
2: nimo. Ato ni ginpanghatag sa mga board members kag sa mga department heads diya sa Capitol para nga bulig naton sa mga farmers dito sa Banwa Kamiyagaw, Barangay Bulukawi, Barangay Bagumbayan. May ara sila 20 tons sa Bulukawi. Sa Barangay Bagumbayan, 17 tons. So, ginabuligan naton sila baligya. Kay sa kadamuon bala, nagbagsak ang presyo. Pero actually, ang presyo, kanong bakla na rito sa ano, Bulukawi, kag Bagumbayan, is 50 pesos per kilo. There are times kung may nagakadtuto kung magbakal ng mga ano na, kaginabaligya sa market, nagamahal na. Nabakal nila 35 pesos, tapos baligya na sa market 90, 100. So, tapos per dito ang Bulukawi, kagang Barangay Bagumbayan. That's why, kinkumpra na ito, ito amatamat. Buligan na ito. So, that's why damo, di nagbarakal man. Balik lang 50 pesos para man bulig sa mga farmers na ito. No?
0: So, ito ka mo kahapon ni Board Rica ang nag... mga pila na kumpra nito, Board?
2: Kahapon, mga 200 sacks. 200 kilos, 20 sacks. So, subong nagpadala naman kita kay na 100 sacks. Kaga, pasalamatan din natin ang mga employees dyan sa Capitol. Kay damo, ginagang barakal man, kinabunaan nila. Magbarato lang gin, 50 pesos lang per kilo. Uli lang, liat lang gin. So, subong damo, pag ito order, nagpadugang naman to kami another 100 kilos. Para bulig lang gid man sa mga farmers nato.
0: Okay.
2: Local na nga Bombay. Hindi matama kada ko, hindi matama gid kag gamay. Chak-chak to lang sa sangkaluto, wala
0: magamit. Okay. So niya papakita isang bulig ninyo sa taga ang mga farmers ang Bulukawi kag kuhan kag Bagumbayan, no.
2: Subong damo patukan, no. Pero nag-istorya man kami ni Pay Banyas ang ginimo man kang atong provincial government since ang Monday ko, no, libre man ang salakyan kang Kapitulyo sila to pwede mga kuha sa Miyagaw, then delivery di sa mga baralikaan di sa ano eh sa syudad sa Lilo mga supermarket ang gusto bakal sila na dito mabig up ang aton nga provincial government ng salakyan kang mang deliver di sa syudad para nga ang presyo bala hindi masyado na hindi na pagpatungan kito na mahal ang gasolina mahal na salakyan amon amuman tiging pakwa na mo sa Barangay Bulukawi, no, tapos di ba ang ano lang eh why lang kami yung nagpatong kang gasolina tanto ba baligya man naman 50 pesos the same price na pagkwa na mo.
0: Okay. Nga ako nung board nga nag-amo niya, nag-stop yun ang...
2: Actually, damo, gimanaya da sa Miyagaw.
0: Okay.
2: May ara, ginaman sila da nga. Nami, na ang lupa sa Miyagaw niya, sa Union sa Bombay. So, amuni nga mga months, damo, gimanaya na ilanga. Ano. Garin may nag-abot, wala ko nung halin sa iban nga region, nga ginbagsak diri sa Ililo, kagbarato. That's why nag-compete. Tapos deliver din nila di sa city. So ay nga muna natabo ng aton di local da naayawan man sila baligya. Pag gina amutong hambal ni kang barangay kapitan naton sa Bukawi nga ginabarat bala sila. So sa gusto magbakal, no? Sa gusto magbakal, 50 pesos lang. Kag pwede man ka direct dato sa Barangay Bulukawi, kag Bagumbayan, Barangay Bagumbayan, o sa Miyagaw. Para mabuligan na ito na ito, local farmers.
0: Pero diri, Board Abi, sa Capitol, na-istorya yung si Gub, kasi kung hindi sila maka-plastar sa...
2: Actually, ang mutong balipi Ibanyas na gin-arrange na rin ito sa ito na investment kag sa DA na ang track nila ito amo ang makuha, no? Matransport diri sa syudad kasi gusto mo magbakal. Muna, diri na sa Ililo.
0: Okay.
2: Ma-coordinate lang sa ito na DA office kag sa kay Miss Chin, ano gani? Si Miss, ano bala, ang bago natin nga tourism officer.
0: Okay. Oh. So, daw sa ako niya board dumduman daw first time ko nakahibalo nga kamo nga mga kamo sa nga board member sa first district nagpanaog kamo sa uma agud nga mismo lagid lang mabulig sa atong mga uma.
2: Lagid naman man mabulig. Actually sige-sige kami subong no sa gimbal gina contact na naman ng other towns, mayors, ang mga kadiwa naton kung gusto nang daw willing sanda kay kami na lang pagi man kami Richard to sanya ka may truck siya siya lang man tugi na paliw na mo na iya truck na mag-deliver di sa Gimbal sa Capitol para nga madirekta man natin balikya ang mga Bombay.
0: Kung ikaso board nga hindi nabi ma mapagwa ina mo Bombay ano matabo?
2: 3 months na kano may storage man tugi na arrange flood kang DA naton kaya may ginhatag sila nga cold story something. Pwede dira 3 months daw mag-uba. Kaya kang molds na magdugay. Hopefully ah, hopefully. Ma-release na tanan, mabaligya na tanan. Kung may mga bilyon-bilyon man nang hindi ginaamun na kadang pa'y kanugun kung mag-uba. Nga, grabe man ang gasto kung atin ng mga farmers. So, gapangabagi kita sa aton nga mga pumuluyo sa gusto nga magbakal. Kaya di nag-post man ako, ako 50 pesos, di na mo nagambal sa iba ng lugar. Ah, 50 lang sa iba, sa amon di 90, 100. Ima yung gali kay 50 lang daw naman.
0: Okay. So, ano may tsahin atong board sa ato ng mga ngoma dira sa ano, sa ibang mention mga barangay?
2: Sa atong dyan ng mga ngoma, no, sa Banwa Kamiyagaw, kami tama ni Board Lika sa Iloilo Provincial Government, dyan sa kay Mayor Richard and the municipal officials, and of course, kay Dok Nanay kong Janet Garin, nag-aulikid kita kaninyo, kami kaninyo. That's why sa among man masarangan na ma-spread kung sino kung mabakal, mabaligya, ari lang kami dyan kami para mag-bulig kaninyo. Kaga anytime pwede gid kami mag-contact sa masarangan namin mag-bulig kaninyo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:15 na mga kabayan mga tropa dapatian si board member Rica o kon si board member Joan Hernanda. Di sila mismo nagkakantoto sa Barangay Brokawi kag Bagumbayan nagpangumprasang Bombay kag maligya diri mga kabayan sa mga board members kag na nila kag ang mga kwane mga empleyado sa provincial capital para na makabulig kag mabuhinan tong 20 tulinadas nga Bombay nga nakakwanto nga nakastaka makabalan sa duha ka mga barangay sa Miag-aw Mangkatropa. O siguro sa aton nga mga kwana sa aton gobyerno nga mga negosyante diri sa Iloilo. Ato na nay ipatronize abi ang Miag-aw nga Bombay no. Total pareho pa lang inyo sini nga baligya. Although nga ti madako ang ginansya. Ati 35 lang to iyang sa Mindoro kag sa pagkasina ng baligya nila mo. Pero para na makabulig guro sa aton nga mga mangumaya sa Miag-aw, basi pwede man na nay guro na nga i-patronize na ila tong produkto no para nga bisan paano maubos to sang sa mga kwan lang sa maglulunot lang ang mga Bombay to sa ilang barangay. Ang oras dili makabadan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:16 na ang job fair sang Dole dito sa Robinson's Place, mga kabayanan, mga katropa. Sang May 1, sang Biyernes, bao, gindugok man sa mga tao, mga 51 ka mga kompanya ang napasakop, mga kabayanan, sang job fair, sang Department of Labor and Employment. Samtang sa Balita Nasional mga katropa, nagpangako si President Marcos nga makuwang korona matagan sang madamok nga trabaho ang aton iyang mga aton sini nga pumuluyo. Iya mensahe kadungan makabanan sang Labor Day celebration mga katropa. Tay problema sa nakon damo to trabaho pero anong base bala kong panakasan system naman ako. PBBM nangako nga magahatag sang mas madamo kag better nga trabaho para sa mga Pilipino. Ini hambal ni President Marcos ha. Pangako, nagpangako si Presidente Ferdinand Marcos Bongbong Jr. nga ini magahatag sang madamo kag mas better nga trabaho sa mga Pilipino sa pihaka sa economic pressure nga ginatubang sang pungsod. Kambal ni Presidente BBM, "Today, we honor every member of our workforce whose hands carry the weight of our shared future. Whether or sunrise, beneath the noonday heat, or in the long hours when the nation sleeps. Panawagan ni nagapanawagan si Marcos sa mga sa bilog nga nasyon nga buligan ini sa pagfulfill sa iya promesa nga makatulod akon makatukod sa trabaho sa diin bayad ang tagsa ka hard work kagimuon nga matuod ang tagsa ka oportunidad bagi sa pag foster sang palibot nga nagarespeto sa honest labor, nagaamlig sang panangabuyan kag naga-insure sa mga progress ang accessible nga ordinaryo nga mga pamilya. So naman kami ng kay President PBBM. Ang oras din naman kami ng sa XFM Radio Patrol Ilo alas 5:19 na. Good morning, good morning. Dira kay kay Onyoka Mayo. Good morning dira sa kay Girle, no? Good morning sa Jeres Pinasugbo. Jeres Delicacy sa Barangay San Juan Molo. Good morning. Good morning man kay Bornok kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market. Good morning man kay Nining kay Pinoy Baroka sa Baroka Frozen Foods. Kag membro sang Damaranong Voice, good morning. Dira sa Iloilo Terminal Market, good morning. Kag dira man sa Algarries. Kag good morning man kay Cap Ising Villanueva sang Cap Ising sa Pancit Molo. Merat na siya nga branch makabinan sa Iloilo Central Public Market. Kag may harap man dira sa GT Mall, may harap man da sa Atria. Good morning man kay sa mga personal makabanan sa The Crib Kitchen Cafe dira sa may kuno sa may Don Francisco Village. Kung may mga outing kamo subong adlaw, kadto kamo dira sa The Crib Kitchen Cafe. Good morning kay Tristan White Gulay. Mayang aga ka tropang boards. Good morning Tristan. Good morning man makabayan sa aton nga mga kautoran, sa aton mga kabayanan. Kinabinagid dira sa Guimaras. Kapamati subong sa aton, dira sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Good morning man dira kay classmate Rabel Sotito. Kagsubong man dira kay classmate Lindy Buncad. Kaga sa mga membro sa Katmamas, kay Inday Analin, dira kay Sonia kagay Migoko Greg Aracina kagay Dindin Lau Aracina sa Real Marketing dira sa Balasan. Good morning, wagap mati subong sa aton ha via online. Kamusta da si Greg? Kamusta Balasan da? Kamusta ang aton dira nga kinang nagtukod na sa kumadasang isa ka maligyaan nga makabenepisyo ang mga gagmay nga mga negosyante ha. Gamay lang ang arkila, makaplastar kamo dasang inyo yang mga ginabaligya nga mga produkto, ginabaligya ninyo nga mga pitsi-pitsi nga mga pagkaon, mga kabayanan, mga tropa. Oh, dira kay Greg Garcia, kag kay Dindin Lau Aracina, good morning. Dira man makabayan sa aton nga mga pamilya dira sa Barangay Ma'am Hotsur sa Balasan Iloilo, sa Bringuila pamilya dira sa Bago ha. Kay Kap Dudoy Bringvila, good morning. Kap, kumusta dang kwansibong ang Vulcan Mayon? Vulcan Canlaon? Kaya man ang Vulcan Mayon to subong Albruto naman, no? Nagbuga man kahapon, jutay, nga abo ang Vulcan Canlaon, mga kabinan. Kinawat pa namdum na nato sa ato mga turan da sa Albay, nga mga kwan, no? Kay Padoy, Arnel Dular da sa dira sa kuan sa may Bicol. Halong lang kay Bautribling na budlining kuan ni budlining Buday ning abong ginabugasang bulkan. Sabi ba, tama ka ni Pisne. Kita mo, may mga salakyan dito mga kabayan nga nagkalatabunan sang abo. May mga balay dito nga kalatabunan sang abo. Makaloy dito mga kabayan ang ilasin nga mga karoton. Nga muna yung mga kabayan ang masiling nato nga apektado gid no sa sining paglupok sang bulkan mayon mga katropa. Ang oras din makabayan mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 5:24 na mga kabayan. Good morning liwat kay Ma'am Hermiti, kay Ma'am Tristan White, kung kay Tristan White Gulay. Good morning. Diraman kay Apple dira sa Tubungan. Good morning. Nagapati subong din sa XFM Radio Patrol Lido kay Jerry Boy Adorno sa may bingkahan sa Haniway. Bye kita makabayan sa panahon din sa ato ng mga lagad sa Exciting Pilipinas. Standby na makabayan sa masunod na programa ang The Secrets of Health. Kagkaroon balik kita sa Weekend Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls Tibor Morales sa XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. At sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes,
4: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun to.
4: Oo, sobrang laki.
3: Pero hindi
4: laki,
3: proportionate yung
4: hindi katawan. Proportion. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso . So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So ito 'yon. So may mga ano yan na yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: Mm-hmm. So, mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, ganyan yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na imagine nyo na yung sinasabi ko, ano? Tapos nagkakaroon ng mga bone spar, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth, ano? na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nakakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone ano na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. Ano? At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po, palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
3: Mm-hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ha, ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad ano? Sa inyo po mga kakilala ng mga doktor. Or pwedeng kaagad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya kung for example, habi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo, pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga mga hormone yan.
3: Mm-hmm.
4: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, ano? Pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
4: Ito pa na mga partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
3: Mm-hmm.
4: Oo, yun. Oo. Kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At Yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor ano sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinang. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
4: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
3: Mm-hmm.
4: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
3: Mm.
4: At ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling.
3: Oh.
4: May limitations. Ano. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento.

0: lapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
3: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, no? Pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano? Sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. So ibig sabihin pag over production, talagang lalaki ka. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. So kung ang ating pamumuhay kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Kaya kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
0: Affordable,
3: di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
0: Yun nga.
3: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
0: Yes.
3: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon,

0: News, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, mm-hmm. everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam.
1: Mm-hmm.
0: Which is, hindi natin sinusuportahan yun, no? Mali po yun, ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin,
1: mm-hmm.
0: dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit, na parang hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Mm. Legit po ba yan? Mm. So, sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung, ano, yung kalbo, mm. nakalakad yung pilay.
1: Mm.
0: Eh, siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
0: O, kaya dito po, sigurado kayo legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, so mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
0: Eh. Minsan ginagamit pa yung Tatak natin, liquid drinks.
1: Mm.
0: Eh, wala naman tayong ganung produkto. Oh, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha, fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha? Ayos, mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna tan ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Plus Gold.
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, aiinom mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
2: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of
1: Health. Okay, mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio.
1: Mm-hmm.
0: Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. So mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mayubigat po ng mga trabaho. since yung pamamuwersa, Doc, eh, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
0: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
0: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
0: Baka madoble yung loss-loss,
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
0: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Tsaka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule lang capsule. Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayatan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-uso ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha. Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon na ang malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Yan si pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ito pong lingang lingkod, Sir Michelle Hinas. Patsaman na lang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: XFM.
11: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo size na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Agan sa atong makaturan, sa atong makabinan, sa atong makatropa, diri sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati ka makabinan makatropa sa Express Balita Weekend Edition. Sa gihapon ninyo katropa ko si katropa ang Phoebe Borst, Tibor Morales. Pag-update kita gihapon ni katropa ang John De Bertes. Magtalakay kita makabinan sa mga balita sa palibot sang panay kag palibot sa kalibutan. Diri sa Express Balita Weekend Edition. Mayo 3 na mga katropa. Let's start the ball rolling. Una kita mga katropa sa balita lokal. Sa balita, nagikan niya sa Iloilo City Hall. Lunti ang bukas program sang DNR ginlonsar sa Iloilo City. Cooling center sa matamat na nga gina-install sa palibot sang Iloilo City. Binipisaryo sang social pension program sang Iloilo City Government. Gindugangan, Iloilo City Government magahatag sang trabaho sa 5,000 ka mga Ilonggo sa dalom sang Kaya Emergency Employment Program. Kag Iloilo City Government naghatag sang libre sakay kadungan sang commemoration sang Labor Day. Pao na ito na ang detalye ni balita pagkatropang Jansen Crisistomo.
2: Gikan sa Iloilo City Hall, Abril 26, ginlunsar sa Esplanade Park sa Iloilo City ang handog ng Pangulo luntiang bukas, pamilyang may lupa, komunidad na luntian, bukas na matatag sang Department of Environment and Natural Resources o kung DENR. Nalakip sa programa ang ceremonial distribution sa mga nagkalainlain niya support program sang ahensya. Isa na diri ang paghatag sang bugas sa unang 100 ka mga benepisyaryo sang syudad, gikan sa 72 million pesos ng local government support fund nga gin-provide sang national government. Ginpanghatag man sa inisyal nga 25 ka mga family beneficiaries ang ilang certificates of entitlement sa housing program sang syudad, Batiano Village sa Barangay West Habug-Habug Molo. Target sang programa nga masobra sa isa kagatos ka mga family beneficiaries sa makabaton sang among mga titulo. Ginpasalamatan naman ni Mayor Rice Otreña si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagsaling nga iya ginhatag sa city government sa pag-implementar sang among programa. Nakaupod sa alkalde sa among launching sa DENR Secretary Attorney Juan Miguel Cuna, DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, kag Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
3: We extend our sincere gratitude to the national government, especially to DENR, for choosing Iloilo as the venue for today's momentous luntiang activity. We are deeply honored to host this meaningful activity that reflects our shared commitment to livability, environmental sustainability, and climate resilience.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang, Abril 29, amat-amat na nga gin-install ang nauna na nga gin-propose nga cooling center sa palibot sang Iloilo City. Base sa Iloilo City Government, tatlo ka mga lugar sa syudad ang gin-identify nga pilot areas agud plastaran sang among mga centers. Iniamo mga masunod, Diversion Road, General Luna Street, kag Plazoleta Gay. Buksan ang cooling center sa publiko halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon kada adlaw. Tinutuyo sang cooling center sa among mga lugar ang mga temporaryo nga palahuayan sa mga commuters samtang nagahulat sang ilang masakyan. Pananglitan nga mangin epektibo plano sang city government nga dugangan pa ang mga ini sa mas madamo pang area sa syudad. Natalana man nga mag-deploy sa mga personnel ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO kag City Health Office kung CHO agud mag-assist ukon magbulig ilabina kung may emergency. Naibaluan nga kabahin sang short-term solutions sang syudad komunidad ang nasambitan ng inisyatibo nga ang tinutuyo amo ang ma-address ang tuman kainit nga tiyempo nga naeksperyensyahan sa syudad. Samtang Abril 30, nahimo na nga 9,000 ang sadtuanay 8,000 ka mga senior citizens beneficiaries sang social pension program sang Iloilo City Government. Ini matapos ang gindugangan sang 1,000 ka mga beneficiaryo sa subong tuig nga regular nga makabaton sang 1,000 pesos nga ayuda halin sa syudad. Ginabisuhan ang mga kwalipikado nga senior citizens nga magpadulong sa City Social Welfare Development Office o kung CSWDO o kung mag-coordinate sa ila barangay agun mag-apply. Matandaan nga nag-allocate sang pondo ang syudad halin sa 2026 annual budget para sa among programa. Naibaluan nga ang social pension program sang Iloilo City Government ang lain sa social pension program sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD.
4: Good news ini para sa aton nga mga senior citizens nga taga Iloilo City kay subong nga tuig nagdugang kita sang 1,000 ka mga senior citizens beneficiaries no sa nga social pension program nga iya iniya sa nga Iloilo City Government nga pondo. Bali wala iniya ma-include ri or lain pagid ang ining social pension nga ginahatag man sa nga national government sa aton sining nga mga senior citizens. So sang una, we have around 8,000 ka mga senior citizen na beneficiaries across Iloilo City ang beneficiaryo sa sining social pension program sa Iloilo City Government. For this year, ginpadugangan inisang aton nga alkalde, so additional 1,000, gani 9,000 na ka mga lolo kag lola naton ang regular na nga makabaton sa ilang social pension halin sa Iloilo City Government.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Samtang, magahatag sang trabaho ang Iloilo City Government sa 5,000 ka mga residente sang syudad sa idalom sang Kaya o Kunkabulig Pangkabuhayan Emergency Employment Program. Kabahin ini sang programa sang syudad agun matagan sang madasig nga bulig ang mga Ilonggong apektado sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa idalom alom sa among programa, ang mga benepisyaryo ang mahimo makatrabaho sa ilang barangay ukon sa mga government offices. Kalakip sang ilang trabaho amo ang clerical work, secretariat support, cleaning, encoding, sorting, kag iban pa nga mga ulubrahon nga igahatag sa ila sang barangay o kundiin man nga opisina. Posible naman nga maglawig sang 3 ka bulan ang programa nga magadepende sa availability sang pondo. Gihimrabutsyag ni Mayor Raisa Treñas nga pinaagi sa Kaya Emergency Employment Program mapabatsyag sa mga Ilonggo nga katampig nila ang Iloilo City Government sa tion sang kabudlay. Samtang Mayo 1, naghatag sang libreng sakay ang Iloilo City Government para sa tanan ilabina ang mga mamumugon kadungan sang commemoration sang Labor Day. Kabahin ini sa paghatag sang importansya kag pagkilala sa sakripisyo kag kontribusyon sang tanan nga mga mamumugon. Base sa Iloilo City Government, magluwas sa mga mamumugon, naka-avail man sini ang tanan nga mga commuters kag mga job seekers. Naibaluan nga ang libreng sakay ang gin-offer sa mga ruta halin Tagbak Terminal pakadto sa Robinson's Place Iloilo kag vice versa kag halin Festive Walk Transport Hub pakadto sa Robinson's Place Iloilo and vice versa.
4: So bilang paghatag man naton sang importansya sa mga sacrifices kag contributions sang aton nga mga mamumugon, ang Iloilo City Government under sa liderato ni Mayor Isa Treñas magapagtigayon kita sang libre sakay no sa aton sining mga pumuloyo, especially sa aton nga mga mamumugon, kalakip naman sa aton nga mga job hunters. Kay ang libre ng sakay ngayon ni part man ini sa aton nga bulig sa aton nga mga job applicants. So dako man ini nga opportunity para sa aton nga mga job hunters kag mga daily commuters man no para nga maka libre sila sa pagpangita, makalibre sa ilang pamasahe no while nagapangita sang ilang trabaho, although nga ti isa lang ini ka adlaw but the yadi pa no kunbaga especially kung malayo ang imong halinan.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Ms. Joy Fanilaga Gurzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ang ini nga mga balitang nidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Gary, Katropang Janzin Crisostomo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Dari kita makabayan sa balita, nagikan niya sa Iloilo Provincial Capital kag Iloilo Police Provincial Office. Board Member Joanne Herminanda, ginbaligyan sang Bumbay ang iyakapdanan ng mga board members. Sa gunang panlawig, ganipaboran ang napatindugan sa ang napulo kahektarya ng duta sa balabag dumanggas ang solar power. Pinakauna nga committee hearing ni Liga Presidenta Amalia Victoria Diboque, nagbanlagon kagbalita na gikan niya sa Iloilo Police Provincial Office. Intinala First Service sang IPPO nag-investigar sa pulisa sa ahoy nga ginaligar ginkastigo ang minor de edad nga si ICL. IPPO nagbulig investigar sa nasapuan nga nasunog nga tawo sa gwa sang Green Medio Subdivision sa barangay Ungka Uno Pabia Iloilo. Yaring mga balita.
5: Abril 28. Napulo kay hektarya sang agricultural land sa Balabagas, dumanggas gin-convert sa industrial kay patindugan solar power plant. Nagpasar sang solusyon ang sangguniang panlawigan interposing no objection sa pagapatindugon ng solar power plant sa barangay Balabag, Dumangas. Ang proyekto ginapanagiyahan sang IPC Solar Project kaga ang Iloilo Power Corporation ang developer nga may kapasidad nga 12 megawatt nga itayhon sa direkta sa Iloilo 2. Ang barangay Balabag Council nag-issue sang no objection pagkatapos sang ginpatigayon nga public consultation sang 2024. Ginpadala sa sang barangay Balabag Council sa sangguniang bayan na sang Dumangas agod paaprubahan bilang isa sa mga requirements. Ang sangguniang bayan ay pasar sang ordinansa nga nag-convert sang duta sa industrial halin sa agricultural. Sang Marso 19, 2026, nabaton sa sangguniang panlawigan ang ginpasar ng ordinansa sang sangguniang bayan sa Dumangas for review kag-refer sa Committee on Energy ng chairman si Board Member Rolando Distora. Abril 28, gimpresentar ni Board Member Distora sa plenary ang iya committee report. Siro ka Distora, may mga papeles nga ginapid ang sangguniang bayan sa Dumangas kag may mga attachment permit halin sa national government. Ginaprove sang committee ang ordinansa nga legal and valid kag napasar sang sangguniang panlawigan sang interposing of no objection sa pagpatindugon nga solar power plant sa barangay Balabag, Dumangas nga unanimous naman nga ginaprubahan sang sangguniang panlawigan.
6: Capacity 12 megawatt, location barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. And let me
5: Board Member Joanne Hernanda, Board Member Kajin Garin, si nagbulig barigya sang Sibuyas Bumbay sang manguma sa Barangay Bulukawi, Kalbugumbayan, Nagaw. Nagpangumprak na ay First District Board Member Joanne Hernanda, Board Member Kajin Garin, si sang 200 kilos ng Sibuyas Bumbay sa mga manguma sa Barangay Bulukawi, Kalbugumbayan, Nagaw, kag-ila ini na paubos sa. Sa Abril 28 nga sesyon, nagdala si Board Member Herminanda kag si sa sesyon hall kag gimbarigya sa ilakas kaupdanan ng mga board members sang tag 50 pesos ang kilo balik lang sa kapital kag ang mga department heads ilaman gimbarigyaan sa Mumbai. Sino kay Herminanda nagbinlagon ang ilang ginimo kay madamo pagid sang mga empleyado sa Kapitulyo ang nag-order kag nagpadugang pagid sila order sang 100 kilos sa. Sino kay Board Member Hernanda, nagkabalaka ang mga manguma sang Sibuyas Bumbay sa Bulukawi kag Barangay Bagumbayan nga mamirdihan sila na madunot kay ang kasubong may 20 katunilada sa Sibuyas Bumbay ang natumpok lang sa Barangay Bulukawi kag 17 katunilada naman sa Bagumbayan. Sino kay Hernanda nga nagpangayo na siya bulig kay Provincial Administrator Raul Banias nga mabuligan ang mga manguma nga malismos ang ilang mga naharvest na Sibuyas Bumbay. Sino kay Hernanda nagpasalig si Dr. Banias nga gamitin ng truck sa probinsya ang hakuton ang mga Sibuyas Bumbay halin sa bukid kag pagadalon sa mga merkado sa sudan kag probinsya. Gimpayag ni Hernanda nga nag-oversupply ang Sibuyas Bumbay sa Iloilo bangod kay may mga nag-abot na supply sa Sibuyas Bumbay kaling sa ibang na lugar sa Pilipinas.
7: Ginpanghatag sa mga board members kay sa mga department heads dyan sa Kapitol para nga bulig naton sa mga farmers dito sa Banwa Kamiyagaw, Barangay Bulukawi, Barangay Bagumbayan. May ara sila 20 tons sa Bulukawi, sa Panginibag Umbayan, 17 fans. So, ginabulikan na.
5: Sa siniman na pizza, nagiwatsang pinakauna ng committee hearing si Liga President Maria Victoria Duboque, chairperson sa Committee on Environment and Natural Resources. Liga President Amalia Victoria Duboque nagakos kay board member Rolando Distora kaya liipagin ni nga nangin madinlago ng iyagin hiwat nga pinakauna ng committee hearing nga. Naka-appear kag nagakos si Liga President Amalia Victoria Duboque kay board member Rolando Distora nga iyang membro sa Committee on Environment and Natural Resources sang matapos ang gibatawag na pinakauna ng committee hearing nga. Ang provincial Government Environment and Natural Resources Office nag-request kay Duboque nga pasaran sang ordinansa na magahiwat sa Provincial Environment Awareness Month sa kada Nobyembre sa itambong sa committee hearing si Board Member Joan Hernanda, membro man sa committee. Pagkatapos sa committee hearing, nag-appear si Duboque kay Board Member Rolando Distora kag nagpalakpaka naman ang si Board Member Hernanda. Antes magwa sa session hall, nag-akos si Liga Presidenta Duboque kag kay board member Rolando Distora kag nag-ihuman si Distora. Sa tunga-tunga sang hearing, nagabot si Vice Governor Lian Duboque sa pag-obserbar sa pinakauna nga committee hearing sang iyang autod. Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Iloilo Police Provincial Office nagbulig investigar sa sapuan nga lawas ng tawo sa likod sang pader sa Green Meadow Subdivision sa Barangay Ongka, Uno, Pabia. Sa unahan may vaccination card kag temporary driver's license nga may pangalan nga iya ni Frank Roes Barbasa, residente sa nga Punta Tabok, Roa City. Ang tawo ginsunog. Mayo 2 kinatopsi ang nasapuan nga ginsunog nga tawo sa guwa sa Green Meadow Subdivision. Ginpayag sang hepe sang Pabia Municipal Police Station nga nagaangged kay Barbasa ang lawas nga ginapatihan sa pamilya si Frank Roes, ang lalaki nga nasapuan. Pitsa 28 sang Abril naglakat si Frank Roes haling sa balay si Iatia sa Barangay Kaingin Lapas. Nagkadto ini sa iya amigo sa ibawan na kag naglakat na naman sakay sa Grab taxi. Sunod sa Grab taxi driver na nagkapit si Frank Roes sa gasolinahan kag nagbaka gasolina 3 katag 1.5 liters sang sulodan sang soft drinks kag isa kag galon na naunod 3 liters. Nagpanaog ini sa 7-11 sa DT Mall, Pabia. Alas 8.52 sang gabi, nakita nga nagalakat ini sa sulod sang Green Meadow Subdivision. Duga nga balita sa Iloilo Police Provincial Office Internal Affairs Service daging investigar sa isa ka pulis sang Ahoy Municipal Police Station matapos gin reklamo nga gin maltrato ang isa ka minor de edad nga Children in Conflict with the Law o kon CICL nga gin pakustudiya sang MSWDO.
0: Ang oras pa kami nandito sa XFM Radio Patrol Iloilo na size 23 diri kita sa balita nasyonal mga katropa. Lima ka mga renewable energy facilities ka may 128.9 megawatt capacity active na sulo sa Department of Energy. Marinagin extend ang validity sa mga dokumento sa mga seafarers na apektado sa Middle East conflicts. Listabilis sesyon na plat bato kay PBBM. Nakadepende sa law enforcement agencies kung ila investigaran sa noong sumalakani ang 290 ka mga gas stations nag-shutdown sa tuwa-tunga sang oil supply concerns. Saldico wala na sa kustudiya sang Czech Republic. Czech Republic authorities suno sa Department of Justice. Saldico nag-apply sang asylum sa France suno sa Malacanang. DILG Secretary Junbek Rimulya ginak-rekomendar ang pag-abolis sang mga sanguniang kabataan. Kagibat pagbalita mga katropa sa palibot sang Pungsod Pilipinas, aton kuwaon kay katropang Era Espinosa.
8: Abril 26, active na ang lima ka mga renewable energy projects na may combined capacity nga 128.9 megawatts sunod sa Department of Energy. Ini ang ginatawag sa ehensyang early progress sa ilapag panikasog sa pag-expand sa green energy supply sa Pilipinas. Ini nga proyekto ang parte sa 25RE kag energy storage project na may total capacity sa 1,471 megawatts kag target ka mangin fully operational sa katapusan sa Abril 2026. Ang nabilin nga 20 pa ka mga proyekto ang yara naman sa ila final stages. Ginpahayag sa DOE nga sila magapadayon sa pag-monitor sa mga nabili nga proyekto nga target matapos sa Abril. Samtang gin-extend sa Maritime Industry Authority Juan Marina ang validity sa mga manog expire nga dokumento sa mga seafarers nga apektado sa Middle East conflict. Tatlo ka bulan ang ginhatag nga extension sa among ahensya sa kada dokumento. Kaya mga dokumento amo ang seafarers record book o kon SRBs, seafarers identification and record books o kon SIRB, kag seafarers identity document o kon SIDs. Pag-explicar sa Marina nga ang extension ang para sa mga seafarers nga on board sa mga vessels nga apektado sa Middle East conflict kag hindi makapanaog bangod sa crew change issues. Ang changes ang automatic nga applicable sa mga dokumento mga expire on o kon before Hunyo 30. Samtang may ginasundan ng leading National Bureau of Investigation ang sa mga ginpahayag nga pagpamahog batok ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kay former Speaker Martin Romualdez. Samtang nag-file sa application ng Office of the Ombudsman sa pagpugong kay Senate President Chiz Escudero kag negosyante nga si Maynard Ngo sa pagpaluwas ang pungsod samtang silang ginaimbestigaran angot sa flood control issue. Ang request ang ginruffle sa Antigraphs Court 6th Division ang ginpaunahan ni Associate Justice Sarah Jane Fernandez sa subong wala pasang formal nga charges nga ginfile bato kay Escudero kag kay Ngo. Sa muman nga adlaw mag-file sa criminal complaint ang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manas Escarpio batok sa mga opisyalis ng Bangko Sentral ng Pilipinas Anti-Money Laundering Council kag House Members. Iniyang bangon sa ginaligar nga violation sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law kag Data Privacy Act. Ang pag-apas sa kansang kaso ni Carapio amusan ni BSP Governor Eli Rimulunad Jr., AMLC Executive Director Ronel Buenaventura amuman sa ni House Committee on Justice Chair Gerville Luis Rosang Batangas kag Representatives Percival Sendanya kag Shell Diocno sa Akbayan Party List kag Laila Dilima sa mamayang Liberal Party List. Iniyang kasunod sa pag-reveal sa AMLAC sa House Clarificatory Hearing sa Impeachment Complaint batok sa BC Presidente sa diin pakigbayin sa ahensya nga sila ang nakabaton sa reports sa suspicious kag covered bank transactions nga nagabalor 6.77 billion pesos nga linke Duterte kag Carpio sa period nga malapit duha kadikada. Abril 27, nag-issue ang Sandigan Bayan 6th Division sa precautionary hold departure order batok na former Senate President kag incumbent Senator Francis Escudero subong man sa negosyante nga si Maynard Ngo nga ginaimbestigaran angot sa ginaaligar planter graft kag indirect bribery may kang tanan sa flood control mess. Matandaan nga una nga ginpahayag sa Under Secretary sa Department of Public Works and Highways kag state witness nga si Roberto Bernardo nga naka-funnel siya sang 20% o kung 160 million pesos sang ginabanta 800 million pesos nga balor sa inserted projects para sa Valenzuela City sa idalom sa General Appropriations Act o kung National Budget paagi kay Ngo. Ang 160 million pesos ang para kay Senator Francis Escudero dugang pa ni Bernardo. Hugot man nga ginapanginwala ni Escudero ang mga akusasyon batok sa iya. Singo naman ang in-describe sa nga ni DPWH official nga close friend ni former Senate President kag ini ang personal nga nag-deliver sa opisina ni Escudero sa Manila. Samtang nagpasaka sa kaso kriminal ang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manuel Scarpio batok sa mga opisyalis sa Anti-Money Laundering Council o kun AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas kag pila ka mga kongresista. Ang kaso nga iya ginfile sa Quezon City Prosecutor's Office upod man sa iya mga abogado. Kung ibaluan nga lakip si House Committee on Justice Chairman Gerville Luistro, Percival Sendanya, Shell Jokno kag Laila Dilima sa ginpasakaan sang kaso. Ini mao sa ginaligar nga violations sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws kag Data Privacy. Sa dugang balita, nagsiling ang Malacañang nga depende sa law enforcement agencies kung ila imbestigaran ang claim ni Senator Panfilo Lacson nga ang pila ka mga retired military officers ang nagaplano sa power grab batok kay President Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Palace Press Officer and Secretary Attorney Claire Castro, hindi na bago para sa presidente ang destabilization plot kontra sa iya. Sa nagdigad nga tuig, sang ginimbestigaran man sa intelligence community sa military ang claim nga ginaaligar destabilization plot batok sa Marcos administration. Sa muman nga adlaw, nag-shutdown ang 290 ka mga gas stations nationwide sa tungat sa nagapadayon nga oil supply concerns. Iniyang base sa monitoring sa Philippine National Police at inang figure ang ilagin base sa pag-monitor man sa 14,529 ka mga gas stations as of April 26. Ang PNP naka-record man sa 31 ka mga kaso nga naga-involve sa ginaligar nga violation may kangtanan sa petroleum products, lakip ng hoarding, profiteering, ka iban pa nga mga offenses. Abril 28, wala na sa kustodiya sa ZEC authorities ang anay mamalida nga si Zaldi Cosa na kay Justice Secretary Frederick Vida. Sa subong inipaklaro pakigbahin ni Vida ang whereabouts ni Ko. Para kay Vida nga iniyang mabudlay nga balita ang i-share matapos sila ang gininform sa ZEC authorities. Posible para diri nga si Ko ang somewhere lang sa Schengen area. Pakigbahin ni Vida na nga silang nakabaton sa impormasyon nga si Kong nag-travel by land. Mayara sila sa registry sang salakyan kay impormasyon angot sa driver apang wala na inigin disclose pa ang iban nga detalye. Samtang ginanaw sa Malacanang nga nag-apply sang asylum si Kong sa France matapos ginpahibalo sang ZEC authorities sa Pilipinas nga nga ni congressman na nagapangatubang sang kaso nga graft kag malversation ang wala na sa ila custody. Sunod kay Palace Press Officer and Secretary Castro nakabaton sila sang highly reliable information nga si Kong may pending petition for political asylum sa France. Base sa impormasyon gikan sa Department of Foreign Affairs nga ang anay mamalida ang posible maglibot-libot lang sa Schengen area. Sa piyak na bahin, ginrekomendar ni DILG Secretary Genevieve Rimulya ang pag-abolish sang sangguniang kabataan o CON-SK. Rason ni Rimulya nga bangod tunga sa mga na-elect diri ang aktibo nga nagatrabaho samtang ang iba naman ang temprano pa nga nakahibalo nga mangkurakot. Pagigbay ni Rimulya nga handa siyang itulol ang mga lihok kung ini ang makapasar kag base sa konstitusyon.
9: Ang recommendation ko talaga dyan kung magkaroon tayo ng constitutional change ay abolish ng SK dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang.
8: Kabahin sa pagpahayag ni DILG Secretary Rimulya, sa muman nga adlaw gintransmit na sang ICC ang full records ng proceedings sang kaso bato ka ni President Rodrigo Duterte sa ila presidency sa rinini ang key procedural step kasunod sa confirmation of charges hearing sang kaso ni President Duterte. Ginkumpirmar sang ICC registry nga ila naman nga nabato ng complete case file lakip na ang decision and the confirmation of charges against Mr. Rodrigo Roa Duterte nga gin-issue sa April 23 sang ICC pre-trial chamber 1. Ang transmission ang gin-issue gikan sa The Hague, Netherlands kung sa diin ang headquarters sang korte na hamtang. April 29, nakitaan sang House Justice Committee sang probable cause sa good i-impeach si Vice President Sara Duterte paagi sa unanimous votes sa duha ka mga impeachment complaints. Sunod kay House Justice Panel Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Gervile Luistro, 53 ka mga miyembro sang panel nga present kadungan sang voting, wala si isa diri ang nag-object. Ginhimo sa House Justice Panel ang desisyon matapos nga na-reveal sa apat ka impeachment hearings ang mga masunod. Nakita sa account ni Detainee Ramil Madriaga ang gindisperse nga 125 million pesos nga confidential funds sang Vice Presidente sa sunod sang 24 oras diin gindeliver ini sa Laguna, Quezon City kag Office of the Ombudsman. Pagpirma ni Madriaga sa bank waiver agud pa matud-an nga wala ini sang ginatago. Alegasyon ni Madriaga nga ang election campaign ni Duterte ang gin-finance sang formally nga link sa manumali nga government procurement. Ginbuyagig sang Commission on Audit ang notice of disallowance sa 73 million pesos in confidential funds sang 2022. Pag-testify sang NBI representatives sa pirma sa acknowledgement receipts of recipient sang confidential funds. Pag-confirm ni Gloria Camora nga abogado sang COA's Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga ang COA ang nag-issue sang tatlo ka notices of disallowance sa tatlo ka releases sang confidential funds para sa OVP sang 2023. Testimonya sa mga nagkalain-lain nga tao angot sa envelopes, questionable receipts, kay iban pa ng mga statements. Pag-testify sang Philippine Statistics Authority nga ang resibo sang confidential funds nga nakapangalan kanday Mary Grace Piatos, Milky Sequia, kag Cocoy Velyamin ang wala sa ilang records sa Civil Registry. Ini pag-declare sang Vice Presidente sang iya cash in hands o kon sa idalom sang iya statement of assets, liabilities, and net worth halin sang 2019 to 2024. Pag-flag sang Anti-Money Laundering Council sang 6.7 billion pesos nga balor sang bank transactions sang Vice Presidente kag sang iya bana nga ginakabig nga covered kag suspicious transactions halin sang 2006 to 2025. Nakita man sa report sang AMLAC na mayara sang derogatory record sa mag-asawa nga Duterte kag Carpio.
10: For the record, nobody registered an objection. And in accordance with our rules, that means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. So ruled.
8: Nabatian si House Justice Panel Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Gervile Luistro. Samtang wala gin paboran sang House Committee on Justice nga buksan ang income tax returns ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana nga si Mance Carpio. Ginimo sa House Justice Panel ang desisyon matapos nga anum lang ang pabor nga buksan ini samtang 38 naman ang nagapamatok. Sa nagligad nga semana gin-submit sa Bureau of Internal Revenue ang box sub House panel apang wala sila nagpasugot nga buksan ini bangod ang kaangay nga disclosure nga napasugtan lamang kun ini ang in aid of legislation kaginahanglan pa nga ma-examine sa executive session kag indi sa public hearing. Nagapatiman si House Deputy Minority Leader Shell Jokno sa Akbayan Party List nga indi na inikinahanglan pa nga buksan bangod bastante na subong ang ebidensya agud nga makita sa probable cause para ma-impeach ang BC presidente. Nag-ugyon man diri si House Deputy Speaker kag Iloilo First District Representative Janet Garin kag Manila Representative Benny Abante. Sa rinsuno pa diri nga ang tax return ang mas maayong i-discuss kung ang impeachment case ang yara na sa Senate para sa impeachment trial.
11: Ay, ako'y naniniwala na may kapangyarihan ng Committee on Justice na buksan yung kahunayan. But to me, the crucial question is, kailangan ba natin buksan? The question is in relation to the determination of probable cause. And if we are talking about probable cause, para sa akin ay nandiyan na ang ebidensya. Sapat na yan para makapag-determine na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Meron pong kasabihan sa batas sa ex abundante cautela with extreme caution. And out of the abundance of caution, I believe that it would be more prudent for us to leave this to the Senate to decide whether to open the box or not.
8: Nabatian si House Deputy Minority Leader Shell Jokno sa Akbayan Party List. Samtang, ginbasura sa Supreme Court ang ginfile nga petisyon agud obligahon ng Senado nga gilayon nga mag-convene bilang impeachment court para sa impeachment trial sa complaint ginfile by kay Vice President Duterte. Ini ang nakakuha sang botong 14-0 kag-1 kag ginsulat ni Associate Justice Rodel V. Zalameda para sa Supreme Court nga ang Senado ang maayong nga nag-aksyon sa impeachment complaint batok sa BC Presidente. Ginklaro man sang High Court ang kahulugan sang tinaga nga fourth with sa Constitution sa diin ina nagakahulugan nga within a reasonable time which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. Para sa Supreme Court, ngayara na sa Senado ang discretion kung saan nila umpisahan ang impeachment trial. Samtang wala nakatambong sa ginpatigay nga hearing sang Senate Committee on Justice ang sa impeachment complaint batok sa iya si Vice President Duterte. Sa bailo, iniya nagpadulong sa San Pedro City, Laguna sa pagtambong sang launching sang Extra Plus Ordinary, the Vice President's of the Philippines pop-up exhibit. Kung naibaluan nga pagadalon sa 90 ka mga lokasyon ang among exhibit, iniya nagatinitoyo sa pagkilala sang 14 ka leader nga nag-uyat sang among posisyon. Sa muman nga adlaw, ginanounce ni President Ferdinand Marcos Jr. nga iga expense sang PhilHealth ang maternity benefits sumugod April 30, 2026. Ang coverage sa normal deliveries ang magataas halin sa 9,750 pesos, ini ang mangin 29,000 pesos na, samtang ang para sa cesarean deliveries ang magataas man halin sa 37,000 pesos, ini ang mangin 58,000 pesos tubtub 62,000 pesos. Magluwas ini, ginpasan yugman ang prenatal care. Cover man sang PhilHealth ang tatlo ka mga follow-up visits pagkatapos nga magbata.
12: Mga kababayan, alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital, at gamot. Kapag kinulang ng pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na.
8: Ang kabahin sang pagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. April 30, posible nga magaboto ang House Plenary sa impeachment complaint batok kay Vice President Duterte sa ikaduhang simana sa Mayo sunod kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Miyerkules na nakita sa House Committee on Justice nga may probable cause sa pagpadala sa impeachment complaint batok kay Duterte sa House Plenary. Ang panel ang natalanang mag-meet liwat sa Lunes sa pag-approve sa committee report nga mong iga-transmit sa Committee on Rules. Kung naibaluan nga nag-require ang konstitusyon sa at least 1/3 o kung 106 sa 318 ka mga House members ang magaboto para sa articles of impeachment na iga-transmit sa Senado. Samtang, nanumpa bilang bagong miyembro sa PDP laban si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kung naibaluan ang si Barzaga ang miyembro sa National Unity Party o kung NUP. Nagligad nga adlaw sa ginpahayag ni House Deputy Speaker Garin nga si Barzaga nagapangatubang sa exclusion gikan sa chamber bangod sa iya paliwat-liwat dapat nga kapaslawan sa pagpakita sa proper decorum kag pag-perform sa iyad shooty bilang mamalidha. Inenaga pangatubang man sa pila ka mga reklamo sa House Ethics Panel. Sa katapusan nga balita ginpasaling ng Department of Energy Under Secretary Alessandro Sales nga wala sang may matabo nga power brownouts bangod sa fuel shortage apang nag-warning sa interruptions bangod sa plant outages. Samtang ginatulod ni Senator Rodante Marcoleta ang reconsideration para sa coal export sa diin niya nagahingi nga ang local coal ang gamiton sa pagpanabo sang presyo sang kuryente. Ginpamangkot ni Marcoleta kun nga agina-export ang Semirara coal production magod iniyang iya sang Pilipinas. Sa diin, ang iban nga pungsod na nagagamit wisan pa wala na sang panggatong ang Pilipinas bangod ini ang ginabaligya. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Department of Economy Planning and Development Under Secretary Joseph Capuno na mayara sang 238.6 billion pesos ang gobyerno sa pag-respond sa epekto sang giyera sa Pilipinas. Sa diin, 41.6 billion pesos diri ang na-disburse. Dugang ni Capuno nga ang gobyerno ang nakasecure sang 52 kadlaw sang fuel supplies. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa ang katropa mo.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Maraming salamat katropang Era Espinosa. Tinanong kita katropa sa balitang internasyonal. Foreign Minister sa Iran nag-abot sa Islamabad para sa liwat nga pagsugod sa peace talks sa Estados Unidos. US President Donald Trump gin-cancel ang trip sang i-envoy padulong sa Pakistan. President Donald Trump kag First Lady Melania Trump safe nga ginpagwa sa association dinner matapos sa batian ang matunog nga sigabong sang lupok. 13 ang patay, 17 ang pinason sa explosive attack sa Western Colombia. US President Donald Trump kag mga officials sa iya administrasyon na target sa natabo nga pagpaniro sa Washington, 14 patay, 84 pinason. Sa nagbungguan ay ang 2 ka train sa Indonesia, 14 patay. 37 ang pinason sa Israeli strike sa Lebanon. Kagibad pagid ng mga balita internasyonal, aton ko haon kay katropang Bia Joy Subaldo.
13: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Nagabot sa Islamabad si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi agad i-discuss ang proposal para sa liwat nga pagsugod sang peace talks sa Estados Unidos nga may paglaom nga matapos na ang 8-week war nga nag-apekto sa global markets. Sunod kay US President Donald Trump, nagplano ang Iran nga maghimo sang offer nga magka-satisfy sa demands sang US apang wala pa sang opisyal gin-disclose kung ano ini. Ginsabat naman ini sang Foreign Ministry spokesperson sang Iran paagi sa post sa X nga wala sang plano ang mga Iranian officials nga makikita sa mga US representatives bisan pa nga plano ni Steve Witkoff kag Jared Kushner nga magkato sa Islamabad. Ginpayag man ni White House Press Secretary Caroline Leavitt nga mapadulong si Witkoff kag Kushner sa Pakistan agud makighinunaanon kay Araghchi. Dugang pa ni Leavitt nga nakita sang US ang progress gikan sa Iranian side sa nagligad nga mga inadlaw. Luyag subong ni Trump nga maangkon ang everlasting agreement sa Iran samtang ginaassert sini nga ang Estados Unidos ang may upper hand sa standoff sa Strait of Hormuz nga mo ang world's most important energy shipping route. Sa kaangot man nga balita, gin-cancel ni US President Donald Trump ang trip sang iya envoy padulong sa Pakistan para kuntalin sa peace talks bangod sunod sa iya wala sang rason nga liwat sila nga magpungko kag mag-istorya para sa wala. Pahayag pa sang opisyal nga dapat maghatag ang Tehran sang better kag interesting nga proposal kag sang gin-cancel na sini ang peace talks na kabaton ini sang bagong nga much better paper. Sunod naman sa White House si Jared Kushner ang envoy ni Trump nga si Steve Witkoff ang magapadulong kuntani sa Pakistan agud makigsapol sa Iran. Sabi ak sini nakikita gihapon si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kay si Munir nga military chief sang Pakistan, Prime Minister Shehbaz Sharif kag Foreign Minister Ishaq Dar sa Islamabad. Sunod pa kay Araghchi, very fruitful ang trip sini sa Pakistan apang iniman ang nagapangduha-duha sa intensyon sang Washington.
14: You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going.

0: Ayag ni US President Donald Trump. Sa piyak nga bahin, safe nga ginpagwas ni President Donald Trump kag First Lady Melania Trump sa association dinner sang White House correspondent matapos na batian matunog nga pagsigabong sa DC Secret Service. Sa post ang presidente sang US sa iya Truth Social, madasig ang dadakpan sang mga law enforcement ang suspect shadow. Nagkinarankaran man ang mga dinner attendees kag nagsinggit matapos ang natabo nga insidente. Ginatos ka mga guest ang nanago sa idalom sang lamesa samtang nagdalagan padulong sa dining room ang mga Secret Service officers. Kadaman sa 2,600 attendees ang nangita sang ila mapanaguan samtang nalagyo man ang mga waiters sa tubang sang dining hall. Sa dugang pa nga balita international, patay ang 13 ka mga tao samtang pilaso naman ang 17 sa natabo nga explosive attack sang FARC guerrilla group sa Pan America Highway sa El Tunnel area sang Cahibio. 35 kilometros ang kalayoan gikan sa Pupayan nga kapital sang Cauca province. Ginkabigman ini ni Cauca Governor Octavio Guzman nga isa sa pila ka mga criminal actions nga natabo sa ila probinsya. Suno pa diri nga sila ang nagapangatubang subong sang terrorist escalation nga kinahanglan sang madasig nga pagresponde. Nagadiman man si Cauca Governor sang forceful, sustained kag effective action gikan sa national government sa pagatubang sa grave public order crisis nga kun sila lang hindi ginila masarangan. Sa piyak nga bahin nagapati ang isa ka US official nga target sa natabo nga pagpalupok sa association dinner sang White House correspondent sa Washington. Amo si US President Donald Trump kag ang iya mga opisyales sa iya administrasyon. Sunod ka US Acting Attorney General Todd Blank, nagpalupok ang suspetsado nga si Cole Thomas Allen sa Secret Service agent sa security checkpoint sa Washington Hilton Hotel antes ini nadakpan sa diin madasig man nga ginpapalagyo sa ni Trump kag ang iya asawa nga si First Lady Melania Trump. Wala man sang ideya si Blank kun ang natabo nga insidente ang may koneksyon sa Iran. Pahayag ni Trump nga nasalbar sang iya bulletproof vest ang Secret Service officer nga gintiro sang suspect kag ini na ang nakagwa sa ospital. Suno naman kay Washington Interim Police Chief Jeffrey Carroll, armado si Allen kag madamo ini sang bitbit nga patalom gani ini ang magapangatubang sang nagakaigo nga kaso.
1: That was very unexpected. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons and he was taken down by some very brave members of Secret Service and they acted very quickly and have just released for purposes of transparency. One officer was shot but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape.
0: Ang kabahin sang pahayag ni US President Donald Trump. Kag sa dugang pa nga balita international, naglabot na sa 14 ang death toll sa train collision sa Indonesia samtang 84 na ang pilason sa ginpatigay nga rescue operation sa mga natrap nga mga survivors. Nagbungguan ang commuter train kag long distance train sa Bekasi sa Gualang sang Jakarta sang Lunes, Abril 27. Suno kay Muhammad Shafi, head sang search and rescue agency sa Indonesia. Madamo sila sang mga na-rescue sa sulod sang naguba nga train kag nagamit pa sila sang angle grinders agud mautod ang mga metal sa compartments. Pahayag naman ni Bobby Raisyden, chief executive sang Indonesia State Railway firm nga PT Kai, una nga bumunggo ang commuter train sa taxi kag nabungguan man ini sang long distance train. Ginathagman sang taxi operator nga Green SM Indonesia sa Instagram nga ang naulamid nga taxi sa aksidente ang kabahin sang ila fleet. Matapos ang pagbisita ni President Prabowo Subianto sa ospital sa Bekasi, nagdesisyon ini nga magtukod sang flyover malapit sa train track agod masolusyonan ang terrible nga traffic congestions. Palayon subong ang investigasyon sa National Transportation Safety Committee sang Indonesia angot sa natabo nga insidente. Sa piyak nga bahin, patay ang 14 samtang 37 naman ang pilason sa Israeli strikes bisan pa nga nagpaandam na ang Israeli military nga maghalina sa 7 ka mga banwa sa guwa sang buffer zone nga gina-occupy sini antes ang isa ka ceasefire nga napaslawan sa bugos nga pagpauntat sa mga inaway. Suno sa Health Ministry sang Lebanon, lakip sa mga napatay amo ang duha ka mga kabataan kag duha ka mga babayi. Ginpayag man sang spokesperson sang Israeli military nga ang Lebanese armed group nga Hezbollah ang nagbayular sa ceasefire sa diin napatay man ang isa nila ka soldado. Pabutyag man sang Hezbollah nga hindi sila mag-untat sa pagpangatake sa mga Israeli troops sa sulod sang Lebanon kag mga kabanuhanan sa Northern Israel kung magapadayon man ang Israel sa pag-violate sang ceasefire. Naibaluan nga 3 ka mga drones ang na-intercept sang Israeli military antes pa ini nakalabot sa Israeli territory matapos naghuni ang sirens sa Northern Israel. Sa piyak na bahin, mag-produce ang US State Department sang limitado nga number sang commemorative passports sa may portrait ni US President Donald Trump. Sunod kay State Department spokesperson Tommy P. God, i-release ang passport bilang kabahin sang 250th anniversary sang US Declaration of

0: Independence sa Hulyo apang wala man sinigin at hagkon bala may imahe ini ni Trump. Hindi man klaro kung ang US citizen ang may option niya hindi pagbatunon ang commemorative passport apang sunod sa State Department official wala sang ekstra nga bayad ang pagbaton sini. Gin-announce man sang US Mint nga plano sini nga maghimo sang commemorative gold coin nga may imahe man ni Trump bilang tanda sang founding anniversary sang pungsod samtang ang papel nga kwarta ang pagapirmahan man sang presidente dugang pa sang Treasury Department. Umpisa sang nagbalik si Trump sa iyo opisina sang nagligad nga tuig, ginbutang man ang ngalan sini sa prominent Washington buildings, land class ang Navy warships, visa program for wealthy foreigners, government-run prescription drug website, kag sa federal savings account for children. Sa piyag nga bahin pilason ang lima ka mga tao sa duwa ka separado nga shooting incident sa Athens, samtang nagapabili naman nga at large ang tigulang nga suspect sado. Suno sa police, nagpalupok ang 89 anyos nga suspect sa branch sa FCA Social Security Agency sa diinapilasan sa batiis ang isa ka empleyado. Pagkatapos ang ginhimo sini, madasig nga nagsakay ang suspect sa taxi padulong sa court building kag nagpalupok sang makapila ka beses sa sulod sa diin na pilasan man ang apat ka mga babaeng nga court clerk pahayag pa sang court official. Ginbilin man sini ang iarma sa lugar kag ang letter nga nakasulat sa newspaper kag naglalagan ini nga wala sang chinelas. Wala pa sang natumod nga motibo sang pagpaniro ang police. Ginkilala sa mga otoridad ang suspect bilang garbage collector sa Athens. Kag sa dugang pa nga balita international, patay ang 7 ka mga tawo matapos nga narumpag ang dingding sang hospital complex nga may kataason nga 2.5 meters sa southern Indian city sang Bengaluru. Nalakip sa mga napatay amo ang isa ka bata, apat ka mga vendor kag duha ka iban pa gikan sa Kerala DK Shivakumar sunod sa deputy chief minister sang southern state sang Karnataka. Sa 7 ka mga napatay, isa pa diri ang wala na confirm ang iyang identity. Magluwas diri nga pilasan man ang 3 ka mga tawo kag ginabulong na sa ospital. Naibaluan nga matapos ang sinimana nga pagtaas ang temperatura kag uncomfortable humidity, gulpi lang nga nagbaylo ang panahon sa Bengaluru sa diin nagbubo ang madamol nga ulan kag may dala pa ini nga mabaskog nga paghuyop sang hangin. Sa piyag nga bahin gin-discuss ni US President Donald Trump kung paano mapahaganhagan ang impact sa mga oil companies sang posible months-long US blockade sa mga ports ng Iran samtang nagapanawagan man ini sa Tehran nga mangin maalam sa pagpirma sang deal. Sunod sa Pakistani source, sa pihak sang pagbinayluhanay sang pamahog sang Washington kag Tehran, ginatingwaan sang Pakistan nga malikawan ang escalation samtang nagapadayon ang potential deal sa tunga sang duha ka mga pungsod. Nagtaas sang masobra 6% ang presyo sang gatong bangod sa malawig na nga blockade. Pakigbahin pa sang senior Pentagon official nga ang giyera ang nagbili sa militar sang Estados Unidos sang $25 billion tubtub-subong base sa unang official estimate sang price tag sa conflict. Nagpasalig man ang Iran nga padayon nila nga seraduhon ang Strait of Hormuz sa pihak sang pagpamahog sang US kag nagpaandaman ini sa unprecedented military action bangod sa ginahimo nga blockade sang US sa mga Iran-linked vessels. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo. Mga balita makabanan nga nabatian diri sa XFM Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod na programa ang Bolsay. Upon kay katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borst Tibor Morales sa XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro, isa
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Sa tagsak kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong pag wala sa makapugong sa akon wala.
1: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bilhin na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko perne nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat sa gabi.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. System Pain.
6: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System Pain, tanggalang pain, fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
16: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libong-libong papremyo.
7: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Pa-diet na kubwasa.
3: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

Isa ka manenaya nga aga, syudad gag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa atong pag-pangalagad sa programa Bulsay. Bulsay! Subong adlaw kang Domingo, Mayo 3, 2026. Sa gyapon, kada Domingo main kaupod ninyo, ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton, tub-tub last 9 oras ka dyang aga sa pagdulong ka ninyo sa labing dalagko ng mga balita. Labing importante ng mga isyu sa atong pag-isturyan, subong man pirakaroon ka mga live reports sa atong mga katropa, inyo man nga mabatian. Live pinaagi sa inyo nga mga radyo sa 100.7 sa lilisuan inyong mga radyo sa FM band. 100.7 sa FM band. Ang daan nga frequency bala sa Z100 sa una. Karon XFM Iloilo na mga katropa. Kag sa Antique, nagapalayag man kita, babatian man kita dito sa may probinsya kang Antique sa radio sa 93.3 sa FM band. 93.3 sa lilisuan kini mga radio sa FM band kung rudo kamo sa Antique. Samtang mga katropa sa inyong Facebook, sarang ninyo kami nga malantaw. Pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kag of course, kung gusto nyo sa Antique naman, 93.3 XFM Antique nga Facebook page. Kag sa YouTube ha, pwede man sa XFM Radio Patrol Iloilo nga YouTube channel. Kag amuman rin to sa Antique, 93.3 XFM Antique nga YouTube channel. Medyo may gurgal o mga aton nga kalangitan, pero do kanami isang adlaw, no? Kanami mga katropa sang aton nga kasanagon. Manay-naya mga katropa kay sa halinsang nagligad nga mga sinimana, amo dyang uras pa lang, taga la 7:13. Pwerte ng tagiti sang sirak sang adlaw, no? Daw ba lason ka nagawa ko na magwa ka kag-iguon ka sang sirak sang adlaw? Pero subong mga katropa daw ka na yanaya lang. Eh makita mo may gurugalom sa kalangitan. Kagkahapon nagwisik-wisik kinang uran diri sa may syudad sang Iloilo. Kagamuman sa Kabanwana, nalin kita kahapon sa uma. Nagtupa man dito ang wisik-wisik lang ah. Nagturo-tariti lang ah. Pero di kabay nga bisan na makadali, uranon man anay. Para maburbunyagan man ang aton sining mga pananom. Kaiman, subong mga katropa, amo dya bala ang ginapatigayo naton nga Flores de Mayo sa aton sining mga kabataan. Isa ka bulan nga debosyon mga katropa para kay Virgen Maria. Kaya mga kabataan, kaya mga katropa, aga pa nagabugtaw, nagapangita mga bulak. No, para mga katropa maghalad pag abot sa hapon. Di tradisyon ini mga katropa sa simbahan katoliko ang pagpatigayon kang Flores de Mayo. Mayad lang kayong Flores de Mayo na tuon sa bulan sang Mayo, no? katropang Jan Ray. Pasalamat lang kita ngang Flores de Mayo na tuon sa bulan sang Mayo. Anyway, mga katropa, daw malaka gawa daw, hindi ka tanto kaduro ang mga bulak na mabuol kang aton ng mga kabataan. Kaya nga bulan sang Mayo, mga katropa, kay gatagiti abing init, gakalayong ang mga tanom.
Di pati ang pagpamulak mga katropa sang aton nga mga kabulakan daw apektado man. Ano ka din ang aran ka bulak katropang genre nga? Daw kung isabli ni mo man gali makita, malaka mo lang makita nga may dahon, bladog lubong lublang puluon yas may lupa. Pero kung kada bulan sa Mayo, blaga amat-amat guwa ang bulak niya bla. Ning daw may isa ka stem, then pagkatapos ang ana nga bulak, bladyang dako nga daw bula, blaga tropang genre. Ano ka ning aran yas na? Daw kada Mayo lang nagbukadkad, no? Kaya daw haros bilog na tuig, gani daw hindi mo makita ang dahon niya, galubong lang ang pulo niya, no? Ano ganing hara niya kanya? Bibuligin niyo kita gani. Nalipat na kita sini. Pero galing ambal da gani, natalupang danta nga daw apiktado ang kabulakan na to, no? Sadyang kainiton, abi. Ito malawig-lawig nga mga sinimana or daw last gani nga pagtupa sang burubaskog pang urandik naton daw mga Pebrero pa. Ti kadyama nga katropa, ridyan na kita sa bulan kang Mayo. Why gawa sang uran abi? Amunin nga daw apektado man pati ang kabulakan naton. Anyway, sa aton sini nga mga ginikanan, i-introduce na nga aton sini nga mga kabataan sa simbahan. Kung ikaw katoliko, iti tradisyon ini mga katropa sa mga katoliko. Mayadyang matudluan man sana sa pagpangamuyo. Iti kalabanan sa kabataan, tangadaan daw, nahook na sa social media. Bla? Kag subungman sa gadgets. Di para bisan paano bla magluwas ka makatuod sila pangamuyo ang nami ka dia kay ang isa pagid nga nami pagid kay epekto ka dia kay ti do bilog gawa nga hapon bla katropang genre nga hindi sa nag cellphone gawa makapahuway ang mata day di ba. Sige. Di sa mga kabataan ta, enjoy ta dyan, no? Sa mga ginikanan, ipaambit naman dyan kananda. Ang iban sinikatropang genre, ginalagas na pamahaw. Pamahaw. Kaya di kalabanan ganun sa pagpatigayon sa Flores de Mayo, ginadivide ni mo. Kaya gina-assign bala kung ano nga suna ang tuka subong nga mapakaon or mapasnacks sa mga kabataan naton. Ati man sig amot-amot ni mabakal tinapay, matimpla juice para may imnon bala or may snacks ang aton nga mga kabataan nga nagasimba. Di ba rin sadyaya sa mga kabataan pero may kung kaisa magluwas nga ang iban niya gusto gid nga magsimba, ang iban naman niya ginalagas di snacks. Ay, dapat i-enjoy ni sa aton nga mga kabataan o itugruan taman or hatagan tang aton nga mga kabataan sang time nga ma-enjoy nila ang andang nga kabataan. Diba? Kaya subong man maparapit naman sa simbahan eh. Sige! Piras sa mga balantayan ng mga balita, diri sa aton sirigapag, pangalagad, subong adlaw, tinguan tabila buto ng aton nga Pavia Municipal Police Station. Pinaagi sa ila mga katropa nga officer in charge, si Police Captain Ritz Field Prisquito. Kahapon mga katropa, nagwa na ang autopsy result. Angot sa siling bangkay nga sunog nga nakita diri mga katropa sa may Pavia.
Diri sa may Green Meadows, mga katropa, sa may barangay Ungka Uno Pavia, sang Abril 29, sang kagaho nakita. Suno, mga katropa, sa autopsy. Ngagin patigayon, mga katropa, nagagwa nga waay sang foul play sa sining kamatayon sang lalaki nga sunog. Waay sang foul play. Suno, mga katropa, sa pagpatpat, mga katropa, sang aton sining nga pulis. Pinaagi kay Police Captain Richfield Prisquito. Ilang taon na karon kay may mga inisyal nga mga nabuol rito. May na mga nakita nga may plastic nga puti nga nagapilit pa sa tuong abaga. Kinapatihan, mga katropa, amo ini ang galunan or galon nga ginagamit. Ginsudlan, mga katropa, sang gasolina. Eh, pinasahi ini, mga katropa, nga klase sang kamatayon. Kay bangod, ginapayag, mga katropa, nagamit ang biktima, kay ti, nagagwa karon nga why sang foul play mo? Why sang nagpatay, mga katropa, sa biktima nga ini? Kundi kaugalingon niya nga kay Muangin. Posibligin parigos niya ang gasolina. Tino amo ining nagagwa? Kay base sa mga ebidensya, mga katropa, nga natipon sa aton sa mga kapulisan, base sa panaysayon sang mga testigo, ilabi na gin sa gasolinahan. Kagin bakla niya sang gasolina kag subungman, mga katropa, base sa CCTV nga nabuol sa lugar. Kagbase sa panugdaon sang Grab driver, gagin sakyan sini padulong dire sa may banwa sa Pavia, nagagwa, mga katropa, nga ini ang isa ka kaso, mga katropa, sang pag-utas sang kaugalingon nga kabuhi. Grabe, no, malaka ka kita sa kamuni. Although nga ti maburubudlay, no, kay hamakon mi mo wa isang nabatian nga singgit. Why, mga katropa, sang kung ano nga struggle nga nakita dito sa lugar. Magluwas gid lang dyan sa may area kung sa din nga nakita ang ning sunog gabangkay. Why man nagraptang kalayo sa kundiin din pa nga may patimaan nga nagdalagan sa, no, na samtang nagakasunog sa why? Subot ang balon, dira mismo kundi nakita ang bangkay, dira mismo siya nagutas ang kabuhi niya, pinaagi sa pagtutod, pagsunog sa kaugalingon niya. Grabe man yung klase ka brutal nga kamatayo, no? Paano inimahimo, mga katropa, sang isa katawo nga normal ang dalagan sang pinsar? Siguro ko normal ang dalagan sang pinsar mo pa kadya, mang alang-alang kagid. Pero ko nagasuprer ikaw, mga katropa, sang depression na siguro, napamatsyagan mo, daway na pulos blang ko galingon mo, daw ang kabuhi mo, daway na blaserbing imo sila nga ko galingon, daw pabigat ka na lang, kag daway na sang solusyon ng problema ginapangatubang mo. Tay may posibilidad, mga katropa, mahimo mo ini. Pero ang manner abisang kamatayon, ang manner sa paghimo niya sa anak ko galingon sini, iti sulito na to na ginahambal sa autopsy nga why sang foul play. So in short, mga katropa, daw self-inflicted dayang natabo nga ini.

Ang maandir, abis ang pag-utas niya sa kabuhi niya, blado, tamaan ka Pinasay. Puwerte ka extreme. Sa din ang ibanta na nagagamit sa mga matarom nga bagay. Ning instant bala, patay na yun. Ang iba nagagamit sa armas, ang iba niya ang pinakahapos. Kag mambal mo daw, mambal mo siguro daw, hindi mo mabatsyagan, balang hindi ka mag-antos. Pero ang iyaya Pinasay iya. Kag base mga katropa sa base sa nabuol nga mga datos dito sa ana sa nga cellphone mga katropa, nagagwa nga gin-search niya gali, gin-google niya kung pira mga katropa kalitro ang kinahanglan nga gasolina para masunog totally ang lawas malas ang tabo bla. Tinagagwa dito nga mga 8 ka litro nga gasolina. Pero amo-amo ginini mga katropa ang kadruhon sang gasolina nga iyang gusto baklon or nga ginbakal niya gin dito sa gasolinahan. Puwerte man nga klasik hitabo yan o. Ining natabo mga katropa sa sining biktima nga ti ginalantaw ni karon nga nga siya gini, although nga ti why mga katropa nakagwa pa ang din a result no ni Frank Royce Barbasa taga Hermano subdivision dito sa may Punta Tabo, Roa City. Medyo pro familiar kita sa subdivision nga ini. Taga dito ini. Kag daw mayad-mayad ang pangabuhi ng dasni. Daw kag ginasuportahan man sang iya nga pamilya mga katropa, kag sang ana nga tiyo dito sa Germany gani. Ang ining nursing graduating student kay ini sang isa ka universidad diri sa may syudad sa Iloilo. O galing ti posible ba si why niya bala madara ang kuan niya no? Ang why madara sang iya mga katropang abaratyagon kag sang iya nga paminsaron ang ining pagbulagay nila sang iya sining nobya tipira sila tuig lumakapin tatlok tuig sandang nobyanay pero nagbulagay sila mga katropa ti sa pagbulagay nila daw mo naging batyag niya gid. Nga gusto niya makigbalik, pero why siya mga katropa ginbalikan sang iyang anubya? Kagkatapusan may mga report mga katropa, may mga ebidensya nga nagagwa karon ang Pavia Municipal Police Station nga antes mga katropa nagutas ang kabuhi daya. Halin sa preparasyon niya nga pagbakal sang gasolina, nakita pa yung naglakat nila sa may sulod sang subdivision. Kag nakita man ini mga katropa nga nagapungko kuno marapit yan sa guwasang balay sang iya nga anay nobya. Kag ang report gani may attempt ini or may pira ka call nga ginhimo sa nobya niya pero way ginsabat. Bao perte manu. Tiya mo ini mga katropa nga daw hopeless na skurs pamatyag niya. Amo ini nga ginhimo niya ining pag-utas ang kabuhi niya. Pinagi sa pagsunog gamit ang gasolina. Puwerte man yung klasik kamatayon. So, why sang singgit nga nabatian ang mga tao dan? Kay duro man nga mga kapariyos sini nga nagkahinabo, ilabi na gid sa iban sini nga mga nasyon la. Iban nagaprotesta. Iban mga katropa, ginasunog na nang kugalingon na da. Pagprotesta sa gobyerno na daw or gani kung ano man da ang hibubunot da. Pero makita mo blaga siyagit sa sobra nga kainit kiti hindi instant ang kamatayon amat-amat. Samtang nagakasunog ang imo sining lawas mga katropa, puwerte ka sakit ang mabatsyagan mo. Pero ang ining biktima iya, ining nursing student kini, waay gidyas ang nabatsyagan nga or nabatian nga gahod ang mga pumuluyo nga dyan sa palibot. Di ba? Why gidya?
Amo ini nga una ang duda diri gin patay kagin sunog. Pero sa mga ebidensya karon nagagwa mga katrupa nga tanan nga sirkumstansya kag ebidensya nagatudlo mga katrupa kag base sa autopsy sang medical legal officer mga katrupa sang PNP crime lab nagagwa nga waay mga katrupa foul play kay bangod way pilas then pagkatapos way indikasyon nga ini siya ang ginpatay kundi nagagwa tanan mga katrupa sa autopsy nga ini mga katrupa ang posible nag-utas ang kugalingon niya gining kabuhi ah. Kagbuhi ini mga katrupa samtang amat-amat nga gina nagakasunog ang iyang lawas kahit may nahaklo pa no? May nahaklo pa nga aso kag subungman gasolina guroy saya sini nga baga eh makita ni sa nga ton sini nga mga medical legal officer puwerte nga klasika kamatayo no. So ang Pavia Municipal Police Station una duro nagpakabalaot ganini sa ila bangod mga katrupa halin sa umpisa ang direksyon sang investigasyon sang pulis base sa mga ebidensya nga na-recover nanda sa cellphone sa mga messages mga katrupa nga na-recover rin to kag sa mga gin-search niya kung paano mag-utas ang kabuhi kung paano sunugon ang lawas ang tawo kung pira kalitro ang kinahanglan nga kuan bala nga gasolina para mangin uring gid ang lawas ang tawo nagsanto mga katrupa sa ginbakal niya man nga gasolina dito sa gasolinahan na sa din ang report gani ang kahapon ang isa ka galon nga 3.5 bala katrupang Janray isa ka galon nga 3.5 liters nga napaka kitsop dayon mga katrupa suludlan ka mineral water nga darwa ka 1.5 kag isa ka litro nga ginsulod mga katrupa kang gasoline boy na kag pira ka mga staff mga katrupa sang gasolinahan kay ti abi nanda mapatugong kay ngambal niya gamiton niya para magtugong sa sarakyan na kay naubusan sa gasolina itugong niya sa sarakyan niya di binitbit niyang galon mga katrupa nga 3.5 nga nakakitsop dayon ang tumbler niya amo diya tani ang pasudlan niya kay gusto niya daad 8 kalitro nga gasolina ang baklo niya garing ang suludlan niya 3.5 liters lang. Oh, di ba? 3.5 liters lang. Dayon, pati tumbler niya gin-offer niya nga didtoy butang pro why gin butangan mga katrupa kang gasolina, kang pamboy. Instead, ginbulaan niya kang darwa ka 1.5 nga kuan ba? Nga surudlan ka mineral water. Oh. Titatlo na to nga daan ka litro. Plus sa 3.5, 6.5. Dayon mga katropa, may isa pagid kalitro. Gagin hatag pagid. Ang isa ka staff, daw manager black ang gasolinahan. Kaya tinaluoy sanda. Hindi gani pwede dapat dyan. Kaya dyan ibutang pero galing tayong hambal niya. Naubusan kang gasolina. Di mo nang naluoy. Basta natin hindi naman kaandar ang anang salakyan. Di mo nang naging tugtan ang dangang ibutang dyan sa may surudlan ka mineral water. Oh. Tipira doon? 4.5 plus 4 dayon pagkatapos 3.5 mga 7.5 liters. Bullseye! No, mga 7.5 liters
ang nabaligya ka na. Ang nabakal niya mga katropa sa isa ka gasolinahan diri sa may Mandurriao. Base mga katropa sa resibo. Kaya di man ni-recover para sa pag-intindi natin ang Pavia Municipal Police Station nga resibo. Halin diri mga katropa sa biktima. Kag base sa sugid mga katropa sa mga gasoline attendant dito or sa may mga pamboy naton. Amo ra nangin bakal niya. Di ba? Amo ra ko durong gin bakal niya. Nga gasolina. Ginsulod niya pa mga katropa ang galon sa iya nga bag. Then pagkatapos ang tatlo ka mineral water nga diyang surudlan nga ginbutangan kang gasolina, ginbutang sa plastic kag binitbit niya. Ang direksyon mga katropa paadto ri dia sa may hibaw-an. Na padto sa ibawan bodo rapit-rapit sa amo ni katropang Jan Ray gurong gasolinahan nga ginbaklan. Kay ti may na mention nga Seven Evelyn bla. Grabe Seven Evelyn. May 7-Eleven. Oh. Ti daw rapit-rapit guro niya sa dito sa amon guro. Dahil nagpanaw padto sa may ibawan. Sa direksyon mga katropa paibawan. Pero sumakay gali dito sa unan siguro sa may Grab. Na? Kag ang driver sang Grab nakamuno pa nga baho gasolina. Tinagi po si pos lang kuno ning biktima nga si Barbasa. Ang ining napatay nga si Barba. Pero although nga tiway pa din ay testing ha. Way pa nagwa ang result, pero gin-claim na ini mga katropa sang pamilya niya. Kag indara dito sa may Kapis. Kay bangod may marka bala dio kay do kaagi ni gintahi ang iyang kwan ni bala sa may alima niya dapit sa may kamot niya may kwan may do santo mga katrupa gin sa iya ang kataason kag subungman ang scar nga ini diri sa iya sini nga kamot santo mga katrupa ini sa iban nga identity bisan sunog ng bangkay nga mahambal nga posible siya ni amo ni nga kumbinsido ang pamilya nga siya nga bisan way pang DNA testing niya mga katropa ang result nag-abot ginbuol na nila ginkuha na nilang bangkay kaya nagapati ang pamilya nga siya ini base sa mga marka nga sa lawas niya kag base sa anang kataason. Okay. So, ginbuol kang pamilya niya. Kaya nagapati sila nga si Frank Royce Barbasa ini. Ang ining sunog nga bangkay. Puwerte man nga klasik hitabo. So, halin mga katropa sa pagbakal niya sa gasolina, sumakay sa Grab. Nanaog diri mga katropa sa may banwas ng pamilya mismo. Kag naglakat-lakat katropang Jan Ray. Pasulod mga katropa diri sa may Green Meadows Subdivision. Panto diri mga katropa sa balay sang iya sining nubya. Anay nubya. Kag nagpungko pa dyan kuno sa tubang. Nakita sa CCTV nga naglakat mo. Doon may mga nakakita nga nagapungko ini mga katropa sa tubang sang balay sang iya sining nubya. Ang report sang Pavia Municipal Police Station santong gabi Abril 29 no or Abril 28 siguro sang gabi kita mga katropa ang ining nakita pa ining biktima nga nagapungko kuno di sa tubang sang balay pero ang iya nga nubya waay mga katropa kabalo posible nga ara ang ining ex boyfriend niya dyan sa atubang sang balay. Samtang nagatawag sa iya. Gamit ang cellphone mga katropa, may tatlo kamis call. May call mga katropa, pero why ini masabat or why ginsabat sang iya nga anay nubya.
Okay? Why masabat sa iya anay nubya? Tibasi ko na mo pagid ini ang rason na doon naglain pagid ang buot sang biktima ng ini or sang sining lalaki nga ini na si Barbasa. Kag nakita mga katropa nga nagalakat ini nga do ginahambal gani nga do daw emotional do something amo ni base sa kuha sang pira ka mga CCTV sa lugar. Hasta way na makita mga katropa kung paano ini natabo ang pagsunog niya sa kugalingon niya. Sige, nagamit ini pagsunog niya sa kugalingon niya. Sulito na to na sa mga late tuners na to. Kay bangod, nagagwa sa autopsy result sang medical legal officer sang aton sini nga PNP Crime Lab. Nga si Dr. Fuentes, nga taga-Kapis man, kay ti kwani ang boardmate ni sang kilala ta sa una din sa mission extension no boardmate sa Migo ta di sang eskwela ini medicine di sa West Visayas State University ti taga-Kapis man ni ang nag ang doktor nga sang PNP Crime Lab nga nag autopsy sa iya ti taga-Kapis man ining biktima kag nagagwa mga katropa sa autopsy ni Dr. Fuentes sa bangkay nga waay sang foul play. Why indikasyon nga may foul play? Inibangod mga katropa, una, waay sang kapilasan kay makita ini madeterminar ini iya sang aton sini nga mga doktor, mga medical legal officer. Kung bala may hanog, may bukol, may pilas. Ini bla? Pareho to sang bangkay to bla sang amigo mo nga nag-assister sa sound system to bla. Kita mo bisan sunog ang bangkay nga halos do uring na lang ang bangkay na determinar nila nga may pilas ang biktima. Pareho to sang natabo to bla sa saraga bla. Di ba? Sunog ang truck kag dyan mga katropa ang biktima sa may front seat. Orihinal ang nabalaan mga katropa nga dyan galita na sulod sa nagkakasunog mga katropa nga truck. Pero kita mo sa ang resulta sa autopsy niya nagagwa nga may pilas, may agis ang pirakabilog nga buno sa lawas niya. Bisa nang iyang mga katropa nga bangkay, haros uring na lang. No? Pero na-determinar mga katropa sang aton sini nga crime lab gyapon nga may pilas ang bangkay kag indi adto mga katropa ordinaryo lang gid nga nadara sa sunog samtang nagakaturog. Gali kay waay siya mga katropa nakapalagyo kay bangod posible patay na sa sang ginsunog no kag hungod ginsunog ang truck nga iya nga kun sa di nakita ang bangkay niya. Hindi bla? Tiyan mo man ini sa case ini mga katropa ni Barbasa. Bisan sunog ang bangkay niya, madeterminar gihapon sa aton sini nga PNP Crime Lab. Pinaagi sa ilang medical legal officer. Kay trained ni sila sa amudaya nga klase kang pag-imbestigar sa lawas ang tawo. Di bla? Tinakita diri nga waay pilas. Why sang pasa, why sang kung ano dyan nga mga agi sang lampos. Kag subong man nakita nga buhi ini sang

ang lawas, no? Hindi siya patay. Samtang nagadukot ang kalayo, kag nagakarab-karab ang kalayo sa lawas niya. Kag luyag ko nga ibaloon pag ini karon nga dog ginakagat niyang dila niya usoko. Dog nagagwa ni karon sa resulta sa autopsy nga dog ginakagat niyang dila niya. Posible ginagwanta niya lang guro ang kasakit, no? Para hindi siya magsinggit. Grabe man ika brutal iyang klase kahitabuo. So, sino ang pwede makahimo sini sa kugalingon niya? Ang pwede makahimo sini sa kugalingon niya, ang yadtong mambal mo nagid, dumatuon na bala sa buang. Na? Sa diin, may nagahutik balak nanda katrupang John Ray. Diba? Kung pamatsyaga niya nga may tawo or may tinuga nga nagahutik ka na. Na may posibilidad na nga magtulod sa maglabot sa punto nga muning himuhon niya. Pero ang hindi pagsinggit siguro, bisan mambal ka nga daw, may diferensya ni sa paminsaron katrupang dyan rin isang tao nga pariho ka dyan. Siguro bisan magkinano, bisan ang balon mo abi ang tao buang nga nagkakasunog ang lawas niya, makuan gyapon, no? Masinggit gyapon, iskasakit gyapon. Pero sa kay Frank abi, pinasahi iya. Waay iya sang singgit nga nabatian ang mga tawos palibot. Or maybe basikon tulog lang ang tanan sang nagauraroy sa kasakit kag subuman basikon nakasinggit man siya. Pero basibra kun way sang nakabati kay man duro distansya sa balay, no? Kag subuman mga katrupa gabi, no? Nagob na ginagitamang gabi, iti posibili ba si Wayman sang nakabati isang singgit niya, kaya iti gabi na ginagitama, turog ang tanan. Kaya sa muling klasika, mga subdivision diyan, mga bintana, nanda sarado, gin mo. Dibla? Iti kalabanan na diyan ang mga balay, yung mga di aircon niya, iti kinanglan kung di aircon balay mo, sarado man. Hindi kasungaw ang ramig diyan na linsulod. Iti mabasi kung nagsinggit man siya sa kasakit, basiway lang na isang nakabati. Kaya hindi man na dikit-dikit ang mga pamalay o marayo-rayo man sa mga pamalay mo ni ganing nga orihinal lang nakita mga katrupa nga nagakalayo na di. Kagahon na. Sang may majaging na. Nagwas balay na para magjaging. Di mo ito nga nakita nga may nagadaba-daba ang kalayo. Di mo ito nga gintingwaan na nga patyon. Na samtang ginapatay na ng kalayo, dito nila na talupang dan, nga may lawas gila isang tao nga nagkakasunog. Puperte man. Ano pag isa? Ti ang mga tao, mga katrupa, nga may bipolar disorder. Dibla? Kaya ti, ini ang katrupa nga John Ray, ang mga tao nga kaangay sini, nga nagasuprer sang bipolar, kung kaisa ni Pertinis like hyper, kung kaisa naman may episode ni sila nga depressed naman sanda. May dyan nga episode nga Pertinis na nagmalipayon. Pero may episode sa anda mga katrupa nga kabuhi. Or after pila kabulan or pila kaadlaw naman, nga pamatsyaga naman nila, depressed naman sanda. Nga naway naman pulos ang kabuhi dah. Nga paminsaron nila daw, saragudo naging sila. Duhay na sila paglaom. Nga daw pabigat na lang sila. Kagduhay na sa katapusan ang problema nga nabatsyaganda. Tiyan mo dyan may posibilidad nga mag-utas sang kabuhi. No, ang isa katawo. Kapin pa kung waay bala sang treatment nga ginahatag. Na? No? Pero, sa sining biktima, ya, why sang daw pariho sining nasugid ang pamilya niya, no? Posible, base kung ginakimkim niya lang, blanga, hindi niya naging madara. Dinakop na siya, bla, sang depression, bla. Nga, bisan graduating student na siya, mga katrupa, sa kurso nga nursing,

nag-duty, nag-aris sa hospital din. Naglabot sa punto nga inutas niya ginang kabuhi niya. Kiti nakasintro ang tanan siguro sa paminsaro niya kung paano sa na magbalikay sa iya sa nga ex-girlfriend. Di ba? Kagpamatsyaga niya daw, siya langgin ang tanan bla para sa iya bla. Tike daw, hindi niya na makita nga magbalikay pa sila. Na? Kiti may bago nga kanilasyon ang iyang ex-girlfriend ka ini. Ti amo ini mga katrupa nga binatyag niya gid siguro. Kaya ti antes siya maglakat mga katrupa kag nagbakal sang gasolina. According sa iyang best friend nga katapusan niya nga na istorya. Daw nagakuan sa? Nagapangakos-akos na siya. Kag ma-D&D siya kung katrupang John Ray, no? Ma-D&D. Do not disturb. Di ba? Do not disturb. Ang iya nga cellphone. So in short, hindi mo siya makontak. Na? Hindi mo siya makontak. Tiyan mo nang hambal niya to sa iya nga best friend. Kaya pagkatapos nang hakos-hakos pa to siya. Na? Ante siya maglakat mga katropa kag nagbakal sining gasolina ngayon. Tikumpirmado nga siya ang nagbakal. Siya mismo personal ang nagbakal. Amo ni karon ang nagagwa nga magluwas sa autopsy result nga waay sang foul play mga katropa kag ini makabig mga katropa nga siya mismo ang nagsunog sa ikogalingon kag nagpatay sa kogalingon niya. Base sa mga ebidensya nga nag-gather pagin sa Pavia Municipal Police Station, daw amugin ini tuon. Na? Halin sa statement sa mga pamboy, halin sa CCTV nga nabuol, daw ay indikasyon mga katropa nga may krimen nga natabo di. Or may iban nga tawo nga involved. Kundi siya langgid. Grabe ka brutal nga klasika hitabo. Abo ini mga katropa ang gina-istoryahan, gina-ibisan diin lang kay bangod pinasahi nga naglabot kini sa punto nga ang alkalde sa Banwa sang Pavia si Mayor Luigi Guriseta ginpanawagan niya na nga bayluhan mga katropa ang andang hipe. Ang officer in charge nga si Captain Prisquito. Kaya bago daw hindi siya kuno kumbinsido. Pero tinagagwa karon mga katrupa gusto ang investigasyon sa Pavia Municipal Police Station. Base sa mga ebidensya nga nag-gather na da. Kag base mga katrupa sa autopsy. Sa autopsy. Na? Kaya di pati cellphone sang ni Barbasa nga ini na-access ang pamilya. Kag mga katropa, nabuol sa mga polisman ang kung ano to ang ginpang search niya. Kaya kung paano mga katropa, sunugon ang lawas ng tao nga mangin uring na gamit ang gasolina. Kung pirakalitros, tinagagwa dito mga katropa, nga dawalok litros na mangin uring ang lawas ng tawo sa 8 litros ng gasolina? Kung ano maning gamito niya? Kag nagasanto ini mga katrupa sa kaduruhon man. Kag sa ginhambal niya rito sa may pump boy, sa gasoline boy mga katrupa, nga baklo niyang gasolina, 8 litros. Nga bisan kulang mga katrupa ang galon niya kay 3.5 liters ng galon niya nga bit-bit, nga nakakitsop. Pati tumbler niya gani nga marahalon niya katrupang John Ray, gino-offer niya nga sudlan kuno sa gasolina. Pero why nagsugot ang gasoline boy? Kaiti, mahal ta na niya, rimnan niya, ginabutangan ta na niya tubig. Surudlan ta na niya katubig ng rimnon.
Temo to nga way niya ginbutang sa tumbler. Instead, ginpangitaan nila sang surudlan kang tubig bilang empty. Yung surudlan ka, ang bottled water, 1.5 liters, darwa ka 1.5, kag isa ka isa ka litro. Sa din mga katropa, 7.5 liters, kapin 7.5 liters, ang gasolina nga darasin ng biktima sang nag-adto dito sa may Pavia. Da? Tepo ding pira ka mga ebidensya ang ginuyatan karon sang Pavia Municipal Police Station kag ang statement pagid sang Grab driver nga ginsakyan niya. Nga nagapatimaan mga katropa nga pagsakay niya sa Grab sa sarakyan padulong dito sa may banwa sang Pavia. Gapanimaho gasolina ang sulod sang sarakyan nga ginsakyan niya kay bangod may daragalita na sa bag niya nga galon kang gasolina sa sulod ka bag niya ginbutang kag may bit-bit pagin nga plastic nga may tatlo ka surudlan kang tubig bla ginsudlan gasolina di ka panimaho sulod sang sarakyan. Indikasyon mga katrupa nga daw self-inflicted na ang ining natabo ng ini. Tiduro man ang nagbinaisay sini, duro man ang basol sa Pavia Municipal Police Station, duro man ang tawag kananda nga lawlaw, pero karon na pamatud-an sang Pavia Municipal Police Station. Nga husto ang investigasyon. Amo ini mga katropa, halin sa umpisa naghambal ang Pavia Municipal Police Station nga gina-intertinar nila nga ini isa ka kaso sang suicide. Kay bangod sa mga ebidensya nanda nga ginauyatan. Halin mga katropa sa pag-insearch niya dito sa may cellphone niya. Kung paano mga katropa mag-utas ang kabuhi, kung paano mangin uring ang lawas ang tao gamit ang gasolina. Kung piraklitrong kinanglan. Ti santo iniskin bakal niya to sa may gasolinahan. Hasta mga katropa ang tanan nga mga CCTV footage kinakita sa lugar. Pero galing wala makita kung paano rin utas ang kabuhi niya. Na? Kagasta ang autopsy results ang gumawa. Amo ni nga maisog ang Pavia Municipal Police Station nga maghambal. Nga ti. Base sa autopsy kag base sa ebidensya nga gather sa Pavia Municipal Police Station. Tana mismo ang nag-utas sa ang kabuhi. Grabe ka brutal nga klase kay tabuo. Damo naman kita sa na-cover nga klase nga mga self-inflicted nga mga cases no. Pero why ko kasalapo sang pareho ka diyan? Na? Why ko kang kasalapo sang pareho sini? Puwerte ka brutal mga katrupa. Anyway, sa mga kauturan naton kung may ginasuprer ka mo nga mga kaangay sini, libre ang aton sini nga mga hospital pati sa pulis gani naton may genre sandang nga tawo nga gina-dedicate para sa mga kaangay sini kung nagakinahanglan bala sang mga laygay pero mas mayadgid nga tawag kita sa aton sa tanan nga hospital diri. May mga hotline ni sila. Agod nga ma-prevent mga katrupa ang kapareho sa mga cases nga nag-utas blas ang kabuhi. May mga helpline daya mga katrupa ang aton sa mga hospital. Ilabi na gid diri sa may Western Visayas Medical Center. Ang tanan ng hospital pati private actually. No? May mga tao sila nga gindedicate para sa kaangay sini. Para magbulig bala, mga expert nanda nga makalaygay. Kag makabulig mga katrupa, agod nga madil ang kapareho sini mga katrupa nga mga bratyagon. Kay ang iban sini abi di
nagakinanglan na isang